0: ongave ke se shebe ti pfumela rivalela ka siku ba uta tsha motlhanthlekelo ta tipulela tindlela ko sa shebeti swipfalela na tindlela moyingiseto wa ku rhandzeka ta ku voya mahlweni swiviti swi ku endla u tshama ka ndhawu ya yin'we ngava hi miehleketo ngava hambe hi swiendlo nyika mukhandlo hambilu ya wena ya ku va yi pepa nyika mukhandlo vutomi bya wena bya ku va swi ya mahlweni.
1: Tindhambi ti yi nga ti li ku twalana ka tinsuna
2: bya ya makhivi lawa ma hlengeletaka mati
1: ti vhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
3: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
0: Ele ka 5 horas de tlatekela 20 minutos, jinkaro akuba kufikisela nongono ko hlubuka Gaza.
4: Nongoloko
5: hlubuka Gaza.
4: Peninsula Instituto de Comunicação Social, entrisando na Rádio Moçambique, emissora provincial e Eka Gaza.
6: Setiwo ranzeka ya kulosa etlele koyozela ka mwani nongonoko hluvuka Gaza uashiwaka kaleshi tichi. Aka sikula nyamuntla hitava hivulavula imabinzuledo ya feijão. Aka shingisha umbiri itaramba na kulori wantiru Tito Josias kusukela kamabalani loyangata itisela ama ungu mavulaka leshaku. Ava trele ni vatameli vava jonzi, vavitaniwa kuvava kongoma vawonelela ata jonzo eka vatsongwani a shkola primaria shamabomu shikanekiso shantlaveni. Anongono kulo ukumbisiwa imina neli ya matsingi loyamunavelelaka awingiseti leli nene. Na ingate kangangama hita va himulosela hi unangaleli itatlelevu ya kungalikhale.

0: nzaku kaunanga tani ile shivuleke kusunguleni kanongonoko waina ya mutheta vulavula imabinzulelo ya fejao kusukela kululamiseni kandau ya kudralela kayona ate kuyafika ankari wa kutsovela akuva hikuma a entelelo hi tava hi bula na Gilberto Cosa nhlari ya taurimi hi xinyimu xa muti u hlamulaka hi taurimi hambini ta mabindzu hi xinyimu xa xifundza xa kancayincayi u yingisetile linene
1: mabindzulelo ya tikrijan nchumu lexi na swona xi tala xi ta karhatise swinene loko u lunghisele masin'wini nga ku hlakula u rimile ku basile u nga endzhaku u nga tirhisa a kompasu ya 40x15 cm leswi ngo xiandla xa wena podu pima xiandla u veka endzowo ni ndzowo na u xixima a ku kudalanganisa ikola ka 40 cm manjeni ka bisha u ta veka 15x15 naswona swi ni loko timilile ti fejao ku la ku u landza u chela murhi mara ku ni ti nga tsematsemiwa alenga u chela murhi wa ku tsematsema ku laveka ku u ti chela murhi wun'wanyana lowu hi wu vitaka swa ku yi nga wu fananisa ni mbalo para ku kontrolara a xirhami nga makonsepi ku tixela makonsepi ku fundxisida yin'wanyana ni nga ta yi kuma entao poduchela hi ku xixima a 14x14 dia entao loko se u famba swi sungula ku tswala swi endzhaka leyi na u nge se fikaka ku tswala u ta hlakulela u swi hlakulela para ku swi seketela para ku wena hambi loko ku ve ni a moya swi kontinuara swi nga dzuki timintsu entao swi ta ku swi kula loko u gamakansi hi ndlela leyi valaka yona ya ku xixima a 15 cm ti ta ku loko ti mila ti maha leswaku ti rhungana ti famba hi ndlela leyi yinene entao se ta famba ku ta fika lana se ti nga ta sungula ku tswala endzhaku wa ka hana swa ku karhata yi nga ku khaya ntsena podo khaya loko na ti nge se woma leyi va rhandzaka leyi ya ku tsakama loko rhandza le ya ku ya ku woma tambe podo u khaya na ti womile hi ndlela ya masiku lawa ma hetaka para ku fika a nkarhi wo khaya ni nga vulavula mazumenixi 90 days na 3 weeks a timbewu ta ku tala loko u lava ku elimbewu ni tshemba loko imbewu ya yinene hi ni hlohlotela swa ku gwala hi fejan'we yin'we yin'we hi ku loko u veka ti tinyingi ti ta ve ni problema yo leya ku ti ta bangana a madyelo ya ma-nutrient entao loko u veka hi yin'we yin'we yi ta swi kota ku hi ti phandela a ma-nutrient hi ndlela leyi nga manyoro loko depend matshamelo ya misava ya lomu gwalaka kona o ya lana ya loko ku ni umidadi ku fana ni lana hi tirhelaka kona umidadi yi nga kahle a hi hlohloteli ku loko se u chela mati u ta vesitambe se na wo na ku regara u ta kumeka na tikarhateke ti ta kumeka ti fa hi ku tala ka tona hikuva ti la a umidadi ya yinyingi ntao maxi loko u gwala ndhawu leyi ndzongo u kumeka ku na wu lowutsongo swa sindzisa para u regara mahi loko ya le para u regara hi ya consilara leswaku u hamba amasulu ku para wena ta kota ku mati ma famba hi ndlela leya yinene hi ku loko wo regara u mahinge wo chela ka mpunga nakona swi nga ta famba hi ndlela yinene
2: hi ku ni swidodwani swisiku leswi tshukaka swi dumela a tifexan
1: swi kona swi kona i ngopfungopfu loko u lava ku afexan ya wena yi huma hi ndlela leya yinene ku laveka ku swi kontrolara loko ngopfungopfu swinene ka nkarhi lowuya wa loko na swi veka swiluva a mirhi yi kona a va komersianti swo swi va maha leswaku ku ni a mimpimo leyi va nga na yona va taka na yi hambi va hamba ya ku ringana a mali ya ku fambelana ni phakiti la product.

0: nzaku kabulu nintlaria taurimi Gilberto Costa itaramba na kulori wantiru Tito Josias kusukela Kamabalani lwe angata itisela amahungu mavulaka leshaku vatswali ni vatameli vava Jonzi vavitaniwa akuva vaonelela ta Jonzo akavatsongwani a xikola primaria chama Bomu xikanekiso Xantlaveni
1: xikola primaria chama Bomu lokalidade la Xitsonto xikanekiso Xantlaveni xifundza xa Kamabalani xikarhi xi endla vuvoneleli ka vatsongwana hi ndlela ya ku va ku tiyisisiwa leti yelanaka ni madyondzele manene i mahungu ma tiyisisiweke hi murhangeli wa mundzilo wa ta dyondzo Ermine Xikundzu loyi a hlamuseleke leswaku ntirho lowu u karhi u endliwa hi ntirhisano na swirho swi hlawuliweke endzeni ka mundzi lowu tanihi Xikundzu loko ku vonaka ku xota ka vatsongwana swirho swi hlawuliweke endzeni ka mundzi lowu wa ta dyondzo swi karhi swi kongoma hi mundzi na mundzi ku va ku ya tiviwa a swivangelo xikan'we na ku hlohlotela vatswali a lisima la dyondzo na ku kumeki la ntsongwana endzeni ka xikola murhangeli a tivisile leswaku loko ku vonaka a ku xota ka vatsongwana nkarhi wihi na wihi urhangeli leli li nga karhi li endla nkambisiso ka vatswali na va lavetela tinhlulelo ku pumba swikarhato swa vubaleki la vatsongwana kumbe va nga tshuki va kavanyeteka aka tidyondzo ta vona
2: xikole xa landzelela ina xa kambisisa ina mayelano ni mhaka leyi hikola hi hlayeka hi kona a huvo ya kosihlu yi kola xikolweni ku vonelela timhaka hinkwato leyi na yoho i yin'we ka mhaka leyi huvo leyi ya kosihlu ya xikolo yi hi tekaka ngopfu swinene yi chivirikaka ngopfu swinene hi laha va ya vanaka koho hi mintirho ko laha xikarhi ka huvo liya lava va yimelaka mhaka leyi hi va vona va karhi va pfunetela ngopfu swinene hi matimba va khutaza na hina timhaka leti hi karhi hi kombisana na vona vatsongwana lava xikulu la xikolweni ya kombisana na yona a xitrutura lokali xitrutura tihosta tiko ya kombisana na vona leswaku hi pfunetana timhaka leyi ya ku vatsongwana leswaku va nyikiwa va kombisiwa risima la xikolo emundzuku bya vona i ku va hi teka ngopfu swinene hi xikolo xa vana leswaku vana va ta kula va ni vumundzuku bya vona va ta kula va ri karhi va tiva risima la xikolo hi marito lawa ni nga rhandzaka ku ma siyela leswaku vatswele a hi khutaleni xikolweni xa vana a hi pfuxeleni a swikanekiso swa tidyondzo ku vona mfambo wa vatsongwana va hina madyondzelo ya vona leswaku va dyondza njhani hi pfuxela va ticha va vona kombisana va ticha va vona hi tiva vutomi bya n'wana leswaku xikolweni i njhani ni hina ku hi tiva swa ku n'wana i njhani kaya i munhu i tshame njhani leswaku kwalano hi ta swi vona swa ku ka leswi hi mu dyondzisaka swona n'wana i khomela ku ya fika kwihi khensa ngopfu swinene na tlhelo ka mfumo leswaku va ya mahlweni va hi pfunetela va nga tshoveki marhambu ku ya mahlweni ku pfunetela hi hala ka swakudya leswaku swi kumeka swi ri koho ku pfunetela vana ni ku xivela ku ni swikolo swin'wanyana leswi lavaka ka va nga swi kumi hi ku ya swi twa mata mangini swaku ku na ku navela na vona va swi vona swaku swi na risima ngopfu swinene ku xikolo xi na a lunch
1: Ermine Xikundzu a nga murhangeri wa xikola primari xa Mabomu lokalidade la Xitsonto xikanekiseni xa Ntlhaveni xifundza xa Kamabalani na vulavula hi matshamele ya kumeki lavatsongwana endzeni ka mundzi lowu wa ta dyondzo kusukela Kamabalani u twile Tito Josias
0: hi khensile na kulori wa ntirho Tito Josias hikuva u hi tisela a hungu leli hi fikile makumu ka wun'wani nongonoko Hluvuka Gaza u haxiwaka ka lexi tichi nyamuntlha hi vulavulile hi mabindzulelo ya fexawu tsundzuka a nongonoko lowu u humelele kula ka xipfumelelwani xa ku tirhisana ka Instituto de Comunicação Social xin'we ni Radio Mozambique makungu ku paluxa mahungu mayelano ni tinhlokomhaka ta ku hambanahambana leti ti hlengelaka a ku kiseni ka miganga nele matsinya kumikili ka ubinzuli la nongonoko lowu hi ta tlhelevuya ka masiku mataka lixile
3: nongoloko
4: Hluvuka Gaza.
3: Benzula Instituto de Comunicação Social, entrissando na Rádio Moçambique, emissora provincial Yekangasa.
0: Cinco horas 39 minutos, e como ele não é no Corsuboca Gaza, logo é que fixa que é muito setor a Coranzeca, interessado na Instituto de Comunicação Social, e na Cotembalixa com o nome no Colossi, Johnson e Colo, e Camina, Johnson e Colo, e Cauena. Está a ser calo com a Cunene, e Cota Cuisa Machuini, Johnson e Cumeque, e Canongo no Corsuboca Gaza. Casina é Machuini, muito setor a Coranzeca, e estava. E ku fikisela vunanga hi ta tsundzuka matsuva a Avelino Mondlani loko a ku rixile a wusena kholo swa ku rixile yingisa swinyanyani laha handle swa yimba kunene ku nga ri khale loko hosi yi rhandza dlambu li ta tlhava xitani loko rixile ku la ku sekeleka u endla nchumu kasi u ta kota ku kuma nchumu.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati misabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa thyaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: Inkari kunene mo ingisetwa ku rantseka wa kuvahi ngenela kanongono ko kuyakana laha nongono ko lofambisa ka mabulu mayelana ka nilishumelela ka tikweni kasi nyamuntla tani nhlokomaka leyi nga ta vulavulaka hi leswi kunene swi bindzuliweke kumbe swi vonekaka ndhawu ka ku va ku sayiniwile xipfumelelwani xa ku rhula ni ku vuyelelana tikweni hi tiva hi kan'we leswaku tiko la Mozambique ndhawu ka ku va ri kumile nkhululeko hi 1975 yo tshama ntsena xipimo xa lembe lin'we 1976 ku sungune a nyimpi leyi chiweke ya ka xin'wana nyimpi leyi fambeke ku ya fika kumbe ku teka yi tekile a 10 na 5 yi nga disaseizanu swi vulaka swa ku hi lembe la 1992 hi kona hi kumeke a kurhula ku sayiniweke kurhula tikweni ku ta fika nyamuntlha hi hlangane na swona swikarhatu ndleleni kambe hi nga vula leswaku mafambela ya leswi a nga le hi xiswona ndzeni ka 15 a swa ha fanele nyamuntlha yipi ya swibomu leyi hungukeke a tintlhaveni se swa koteka ku va varimi va tirimela va landza mintirho ya vona hi laha va xuvaka ha kona hambiloko va nga hlanganaka ni swikarhatu a swa ha fani hi ta va hi bula kunene mayelano ni leswi swi kumiweke ku ta fika nyamuntlha hikwalaho ka ku vuyelelana loko ni kurhula na varhambiwa va hina haleni studio alibava Carlos Mula loyi a taka ta kombisa nhlangano lowu hanyelaka ku vonela xitshungu swin'we na bava Moses Nyantshave loyi a taka eka bandla la Frelimo oyo oyo bava Carlos Mula lixile
1: inkomu nyamuntlha hi siku lalisima swinene ka mina ku ntlhangana ka Dr. Dukesan Lu ni ndoda Nyantshave
0: isona va Nyantshave oyo oyo lixile
2: kalma kensile akuve kumele a rivula ku ta kota ku hi veka vumboni la ku yelana ni leswi swi nga vi hi xiswona ka malembe lawa ma tsutsumeke na kunene ta ri tlhangana na kulori mawa Mola lana ni nga ni ku tshemba leswaku hi ku tlhangana ka hina vambirhi hi ku tlhangana ka tinhloko leti ti nga ni vuyentelelo ni makungu hambi ni mapimo ya tolo ku fika ni nyamuntlha kambe hi khensile swinene ka nkarhi lowu hi nga tlhangana kambe hi ta khensa kambe ni vona vayingiseti va karhi va yingisa va tlhela va hi pfuna hi mapimo ya leswin'wana swin'wana va nga ta vona va swi vona kota ka nkarhi wa swona
0: hi swona hi khensile na hi nga si na nghenelela ka mabulo ya hina ni navela ku mi tlangela na swivona swa ku ntanga ya n'wina yi tsutsumile ku ndzi siya mi tlangela a swi feni a lisiku la nyamuntlha ni ta khensa loko mi nga hi sole ni kokwana loyi a nga yala ngopfu swinene loko hi khale ka hina hi mi tlangisa hi ku vovo xikoxana a yala swinene a ku yena hi xikoxani na hina we hi ta fika se a ni no tlangela a lisiku la n'wina na ni yimela ku va mi nga kala mi nga swi yale leswi mi ku a mi sinagoga kumbe loko mi nga sinagoga mi ya kose na tshemba mi ta fika a swi feni siku lava khaladi nyamuntlha kani mambu ngopfu swinene hi vulavula hi siku lele hikuva hi kusuhi ngopfu swinene ni ku va hi tlangela siku lele ku sayiniweke xipfumelelwani xa ku rhula tikweni nga 4 ka Outubro a ta va hi sonto bava Moses Nyantshave mi vurile leswaku kunene mu vanhu lava mi nga ni yentelelo ya leswi swi hanyiweke kusukela malembe lawa ya ku ta fika nyamuntlha mi nga hi nyika switsongo leswi kunene mi swi vulaka swa ku swi hanyiwile ekasi ku va a ku fambeni ka nkarhi lowu hi vona swa ku ni leswi hambanaka eka malembe ndzhaku ni lawa ya nyamuntlha
2: kanama nkhensile leswo na la ku vula leswaku kunene hi ta tlhela hi nyika ku khensa hi ku ve hi nyikiwa rito na ku hi ta veka vumboni wa leswi hi swi hanyeke leswi na hela ku vula leswaku dia 4 de outubro leyi nga yena ngale sivule linga endla leswaku Mozambique ku vini ku miyela ka swibamu andzhaku ka chumela malembe ni tshama malembe ni yin'we na vanhu va nga kumi nkama wa ku ya masin'wini na vanhu va nga kumi nkama wa ku ya xibedhlele na vanhu va nga kumi nkama wa ku ya xikolweni na vanhu va nga swi koti ku kuma nkama wa ku pfuxela hambi ni tixaka se hinkwaswo leswo ni siku leri li endlile leswaku ku vekiwa a mgqoko leswaku se a vona leswaku a tiko li hlakalile a hi twananeni hi nga va ka xin'wana hi tshama ehansi leswaku hi ta kota ku hi vona leswaku a se hi famba njhani mavulavo ndzhaku ka loko ku yi ni nyimbi leyi nga ve koho hi ta yivulaka ka xin'wana yi yekile leswaku swilo swinyingi swi vonekela swo swa switsongwampfulo ni a nga ha swi siyile swi tlhela swi vonekela leswaku a tiko la Mozambique li tlhela li ku hansi le ku njhani ku nghena lexi xi nga endlekaka kambe hikuva dia kwato ku ve ni ku sayina ka xipfumelelwana swi endlile leswaku a tiko va nga vana va Mozambique va tshama hansi va ehleketa va veka makungu leswaku hi fanele ku hi maha njhani a ku ve tiko hi ta tlhela li vuya a ka wumunhu lana mavulavo ku boheweke a tibandi leswaku vavanuna va boha tibandi vavasati va boha tinguvu leswaku hi pfuka hi nyima hinkwenu a ku ve hi ta yandzisa matshamelo hi lunghisa hinkwaswo leswi swi vonekeleke mavula swi tekele nkamba kambe ku fikelaha se swi vonakaka leswaku swo karhi se swa yandza a byi bedlela ngopfungopfu swi va swi pfuxiwa swi lunghisiwa a swikolo swi lunghisiwa hambi ni ni switarati swi lunghisiwa hikuva ni swo switarati se a swi celetiliwela ku le makhele a ku nghena ndlela ya ku famba kambe mfumo ni xitshungu xa vona swi swi kotile ku va boha anjekani leswaku kumbe hinkwaswo leswi nga swi kota swilo kambe nyamuntlha ha famba a xitaratini hi tlhela hi famba hi minkarhi leyi hi yi lavaka exikolweni ha famba kusukela ka kolaho loko se hi cuwuka a swikola se swinyingi leswi swi nga kona a kusukela ka mahisini primary a ti ka mahisini superior hi tlhela hi vona leswaku ni ko swibedhlele a swi tirhisana se swinyingi leswi sweswi swi pfuliweke swin'wana swi yakiweke swa nyuwana ka tindhawu to leswi nga tala swi nga koteki ku hi fika kambe leswi hinkwaswo leswi hi ta vula leswaku i mihandzu ya dya kwato hi tlhela hi vulavula hi timhaka ta leswi nga ti ku ni swikolo leswi a swi kuma vadoktori vanyingi namuntlha vadoktori va ku mun'wanyana se ni vitila yena a nga ha li lavi loko a vitanaka hi manyana va lidoktori hi yini leswi hi yini hikuva se a nkarhi wa ku ya xikolweni nhlekani i vusiku se wu koho se leswi hi cuka hambi ni timhaka ta mabindzu a ku nghena ka ku xava munyu a ku nghena ka ku xava semen kambe namuntlha loko hi cuka swi kona leswi hinkwaswo se a wu yaki hi le lungo phalala ka tiko hinkwalo la mutambi ku munhu ni munhu a timayela leswi a swi lava kambe hinkwaswo leswi hi ta vula leswaku i mihandzu ya diakwaso leswikulu mapimo ka mun'wana ni mun'wanyana swa nga n'wana wa Mozambique wa timahela wa pimisa leswi hinkwaswo hi ta vula leswaku i kwato leswikulu leswi vulavulaku kambe hi vona leswaku ni ku siya swi yantshwa a swi se hetelela kambe se swi ya swi yantswa a ti ku fika na swona
0: hi swona vavamula u nga vula yini hi swiendlo leswi kunene swi nga kona hikwalaho ka ku va ku sayineriwe ku sayiniwe xipfumelelwani xa kurhula
1: etikweni inkomu na bonga swinene na ku nyamtlha ndambuwile ntete dukadukisana hi nhlokomhaka leyi nhlokomhaka ya lisima swinene hi fanele ku ntiyiso nkama wun'wani ni wun'wani hi khumbusana swa ku hi ta hi kwihi hi ta kota ku hi ve ni manu ya ku hi ya kwihi hi lava ku fika kwihi. 4 de outubro, dia de acordo geral de paz, a Xitsungu xa Moçambique, loko xi hluphekile swinene ku fika laka ku tlula a 1 milhão ya vanhu va dlawile hi nyimpi leya 16 anos leyi. Magidigidi ni magidigidi ya vanhu va sukile migangeni ya vona va kumeka va baliwa swa ku va refugiado. Ntlawa wunkulu swinene wa vatsongwani va lahleka hi nyimeli a 4 de outubro ku kota lisiku leli vadokodela va nga hi gwelaka swa ku i teve lisiku leli a n'wana a nga ta velekiwa. Hinkwenu hi cuvuka kolaya swa ku swa endleka ke, i ngi swi ngo hantla swi endleka, swi vuya swi endleka hi ba mukulungwana. Ve lisikulukulu swinene, i sikulukulu swinene, i siku la ku vana va Moçambique hi swa tiko va ugutsu va tikamba hi famba ka ndlela yo le hi nga hi veka mano ya ku 4 de outubro i siku la ku sungula ku rhula ni ku tenga. Moçambique a ni mais de 50 anos de independência. Mas loko timati konta ta ko ata afiki ja ka sikwenta hoba ma 34 chume ni ntlhanu ni linwe sabe a nyimpiledza sezanu yo ya lava ku dyondziwa deze sezanu ya kulwa ka vaka xin'wana. Durovuma ao Maputo, do Índico ao Zumbo. A Nhembe há 10 anos. Cabo Delgado, Niassa, Tete. É, sei com um ano, se chupo. Mas a Nhembe há Vacaxumane. Durovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Cidade de Maputo, bairro do Benfica, 25 de junho. Cidade de Xaixai, Marian Guabi, Inhamisa. É buena. Ina, se isso cule lá com iti gamba. Ina, las bamo. Al gamanga, liven matiguane. Li nyamunka, tabala, só que se inayo kumbe 5 or 8 anos na itengile na kunga na asubamu leswi swa vaka xin'wani maxini nyimpi ya Cabo Delgado leyi vamakwerhu va hina vana va hina vatukulu va hina va nga ku xanisekile wa ha vitaniwa 4 de outubro ku hi tikamba inxini ni nyimpi ya Cabo Delgado xihlawula mani 2023-2024 ku dibeka ngati swa ku ngiti wa vitaniwa 4 de outubro ku hi tshamasi hi tikamba kasi i mundhawu mune hi nga gayehe ku hi nga rhuli. Zimbabwe mi pfunetile ku lwa a hlula a mi pfunetanga leswi swa ku mi hlehleleta hi sale ndzhaku hi yo mhe ku famba na ye phambeni atengile. Namibia imfunetile kulo atengile. Jone Africa du Sul imfunetile kulo atengile. Ai abakai kasi ugamnda umuni. Ishi zatu muni nganasho kula kuitikamba hina ikuyedze sejanu ya hina vashukashimwa le ya Cap Delgado le ei aise ikuma antshila wayo kuitala vetela nhloko luminga ko kambe ifane kutikamba ifane kugutsu itikamba mash itikamba lakaku. Hini akutitsonga hata hinkwenu ina vana va Msambiki. Hini kuti akutitsonga hata. Isiputukezi vanga kuleka ili honesto. Ili humilde. Hinkwenu hichukana kufana vana va Msambiki. Ikuva sabava kantanga ya hina ingativa amkulonyi akuhluhlutela itiva akushaniseka ka vana va Msambiki durante dezanos na valwa valwela akululeko hi itiva nyimpi ye dzesezano yakava xinwana nyamuntla aha ka matiko malwa ni kuhluvuka hina
0: yalwa ni ku helisa swibamu
1: halwa ku helisa swibamu hayi halwa ku helisa ku dayana akunyenyana akuzondana
0: ina ka bamula a xipfumelelwani lexi sayiniwa ke 4 ka Outubro xivuyisi ku akuvuyelelana ka vanatiko nyamuntlha ka voneka ku vuyelelana kumbe mpatsano wa vanatiko la Msambiki
1: anyamuntlha a Msambiki hi pior dukanti 4 de outubro nyamuntlha a nyimpi ya dzesezana ayi khanyile hi tiva
0: swaku i ya
1: majahani ni tintombi tingakhwatini kuni majahani ni tintombi ta vana va rhumbulin'we va lwisanaku ni vana va ni varikwavo va nga khwatini i mani na mani a va tiviwa nyamuntlha hali koloko ka ndlela yo liya ya ku mhula na nyantshave va cuka na ku biha hi mabandla hi mabandla xa wumbirhi kukala akutivevukisa hina va Msambiki vana va Msambiki a varhangeli a ni va li varhangeli lava nga ka mfumo varhangeli va mabandla a va tivevukisi hinkwawo mabandla a va tivevukisi va ti tikisa leswaku avana va Msambiki vanga dilika vanga fa vanga na makana so ale xinga ta veni maka ku gashinkwa ni kodrink ku ashura hensa kangati ya vana va Msambiki vana va Msambiki loko ku humelela aguwa akuna xihantla ka vana va Msambiki xa ku i gwala yini leyo hi mani a holova a holova na mani a hi tshameni hansi loko ku humelela guwa lexi xihantlaku xi vitaniwa xibamu munhu lweyi a rhumiwaku ku duvuladuvula hani wako a duvula
0: n'wana wakwe
1: adula n'wana wakwe akuna xiputukezi akuna piedade sabe aku ni le ka ntanga leyi swi maha leswaku a zezi
3: ngana matrabalho kuveni kuveni a comandante unwe na kawalo ubali waku wa firi unge seva koho kuveni akusungula ma manifestations lomkatiko la hina nena wa manifestations unge ni magreve unge seva koho u humeleli ka xokwe hikufa ka kayini a loka fikile le a rhumuku hinkwaswi famba endla ku leswiya swi nga twali hi tingana a wa fika senia a mamabulu nga fikanga duvulela tinhlavu ali nato mabazuka ali nawo hinkwaswa ali naswo mabilindadu ali nawo amlumzana lweyo na tshemba ku hanya devali ka masiye wa fika ka xokwe abula nishtungu lexiya xi nga tamela tinduku ni mabewula ni mpanga abula va bala xizathu xa voho a jika ya ka impreza va bala xizathu xa voho a va tlhanganisa ni fikelanga adulela a vuya a guwa leliya a li miyeta a teka movha a vuya
0: swi laveka
3: swi lavekaku
0: hi swona bava Nyantshavi a nga va yini lexi xi endlaka bava Mhulala a vule leswaku mhaka leyi kunene yi xanisaka Nyamuntlha ka masiku hileswaku ni tinyimpi leti ti nga kona a ti tiviwi masiku ndzhaku a hi swi tiva swa ku nyimpi leyi ya mani na mani Nyamuntlha a yi tiviwi kambe a vula swaku mabandla na wona vo ma na nandzu ka mhaka leyi ku samana a ku ti kurisa ku kala ma nga ti veki hansi yi nga va yi lexi endlaka ku va mabandla lawa ma tamisisa ma nga ma ku yingihi mo kala ma nga yingisi a ku rila ka xitshungu mo ka ma nga yi voni ngati leyi dibekaka kambe muyingiseti hi ta ku rhamba ku va u hlengela 087-0050-333 i nhlayo leyi u nga yi tirhisaka ku va u hlengela ka mabulu ya hina haleni
2: kambe mina ni lava ku vuyisa leswaku a kuve ni mitiviso ya swilo swo leswi a kuve mabandla na masikutiku a tala ku sungula etikweni swikwini i mhaka ya mbisano hikuva munhu ni munhu a zama leswaku a xi phavikani xi hlangana xoho
0: a xi tali hi swona vekisa marito bava Nyantshavi ku na muyingiseti ka liqunga wo yohoyo muyingiseti ka liqunga ri xile hi wena mano hi kuma kusukela kwini muyingiseti hoyohoyo ri xile hi kuma kusukela kwini
4: mina ni kuma kusukela ka makupula
0: u ri mani vini
4: mina Fernando Ameriku Bama
0: nghena makeni
4: mhaka leyi yi humelelaku ka tiko leri a ya thisa ku yo thuseka ntawa mina yelwe ni nga tshama la ana hina munenge mhaka ya siku leri ketleri ya nyimpi leyi ya dasejana manje a xi kona ni xin'we mfumo kumbe mani a ni pfunaku i diposi va ka rina mi lava nga ni duvula va ni mahalexi va hlayisiwa hi tiko leri va hlayiseka leswaku ku rhulile dase nyimpi ya dasejana yi helile a ni xi voni hi ku yi ni yi ngheniselile ku hlupheka hambi no famba lomu magabineti ka tihosi to titi ti rhangelaka tiko leri va li vuya mundzuku ni leswi a ni yi kumi nhlamulo so yi helile nyimpi hi mhaka purisa lexi a hi tiko i tiko para vona a va tenderi munhu xi wa xithungu mina a ni musondzo manje masondzo ya ka rena ma holeliwa laha ya seni ka miparti lin'wanyana manje hina ma sivhili ho hlupheka a ku na lexi lunghaka ka hina hi khomiwa ku vava buriso ni loko wu ya xibedhlele matinini a ma kona i para ni ma kumaku hi leswi ni nga tetana buriso hina va xithungu a hi swi voni swa ku rhula kuni ku kona ka tiko leri wo xaniseka
0: hi swona hi khensile muyingiseti
4: ku sehela nyimpi ka lona tiko leri
0: inkomo. Hiswana ikhesile mo yingisete kusukela le ka makopulane ba ba nyantshave loko ya mahlweni ni leswi nga vula swona kambe kuna mwana mo yingisete eta yema mo yamkela oyo oyo mo yingisete rishile u mani vito kusukela kwini
5: isile mama ni mohashi
0: arshin
5: matlhare
0: hansi ya ku kuma nga khwatsi
5: karlo stende kusuka kule mo tsantsa
0: hiswana ngena makeni ba tembe
5: ikhesile Show the way the Maman Mohashi, show the Randu of Mota, Babambula, Babayan Sari, which is in the coma. Mistella, you call, akaba khala jaba hina batikula hina la Mosambiko a u nivel dumu na la kula kula hisi kula kwa ke YouTube a sikule liyane isikule li likulu kile ka hina vana va Mosambiko isikule li linga yo humesa kwatini hikuva a hi ntlawa lowu ni lowu ya unga li kwatini hi hina tiko la Mosambiko hi nga li kwatini kweru isikula likulu embora alisa kisi hinkweru everybody key pakati ka muti a hinkwaswo swi vulavuliwaka o swima hi waka swikatisa ka vatshami va muti kambe na mayuriya hi tsakile ngopfu hi siku la 4 October soki alexi nga fala vavanuna xikankanka lexiya xi nga kona le gangeni leyi xa kusukela ka 2017 laha a nkama lowu va nga sungula ku trainariwa a majahana lawa nyamuka ma tsutsumiselaka ma dlayaka va hinkwawo ka Bekani a mfumo ta siyile he mfumo u ni leswi ma hekaka tikerekeni to karhi mundzuku ta hi nyika huwa a mfumo ku hanhandla ku ya humeleni a va chumayela hanhandla hi mahinchumi a loko swi ku 2017 se yi suka buta hakeni nyamuka ni swoswi ha hava tsandza hi tsandzeka hi yini a ntlawana lowu u dlisa ka khayikhayi vana va tiko u endla ka a wu hoti ni nga hi kheli urhongo ni buza mati ma yehla u phazameka yini ka n'wina tindoda ma nga yi xopaxopa mhaka leyi munyika vutlhari a va pfumeli va ve va yingisa opini ya vula xitsungu hikusa xitsungu hi xo xikhubekaka ndzawulavula minimalano i kom
0: kani mambo yi khensile muyingiseti hi le ka mabulo hi na tsundzuxa nhlayo 87003033 u nga swi kota ku hlengela ka mabulo ya hina haleno kambe hali nkarhi wa ku va vanyantsha va vulavula a ta ha ta misisa yima hikusa ku na mun'wana muyingiseti ka lequnga hoyohoyo ri xile bula na mani kusukela kwini
6: ni file makwenu wa mina ni kona Izidru Banza kusukela Xidengele kumbe ka Barafu
0: hi swona makwerhu nghena makeni
6: ni nge se vulavula tolo ni soli ngopfu swinene teke ku lowu nghena yena upolitiko nga para hulwe mata swikoxana apala sikile fika ke mara mabandela va yena nga va hlayisa anya ku hibala timhaka ta yena tolo ni hundza lano ni losa varhandi va nyamuka vovumula na bavanyantshavi maswitwa a Mosambiki hina a hi empaji a hi dia 4 leyo ungwari da choloka la hela ka swiwa ra swiwa ndzi bendi so ba kuma ku ndiwa nyama so la hi tsaka gwala la ya hi nkongo metu wa kona no jino shamu je mpazi no shamu ja falar de zona sul tamu ja falar de Mosambiki como no shamu je mpazi hi kangela siku la dia 4 de pazi enquanto vanu vo faka bo delegado swi baba tolweni hi dia 20 September ku chululeki mabilindadi ya swibangu swa ku hambanahambana swa muhlowo muhlowo ni masocha ya kona swi ya disfilara enyembani purikiki na wulevamu jesu ekipamento i ri bateri wu gupu xa leni ka mbelegati tivemos coisas, ainda bem, vimos material, equipamento, se coloca lá, e tudo bem, temos sim. O que fazemos isto? Eles vão ainda. É? Por que não levamos esse equipamento? Vamos no campo delegado, bater o maluco, bater o inimigo. Por quê? Temos equipamento só para exibir, mas no terreno não conseguimos fazer nada. E está claro isso. Ah, meu ovo, Boguini. Sendo em paz, eu embaramo. Enquanto meu irmão está passando mal em campo delegado, em nome de Moçambique, é paz, leste, antes de um. Agora, colo um cagado, aluno. Logo, o fulano, o outro, o outro, é paz isso. Babanha sabe muito bem o que estou a falar aí. Acho que ele também costuma o mesmo grupo de querendo me ver eu preso. É? Porque eu disse, ali não há água, ali não há estrada, ali não há o quê. Por que é um indivíduo, até que ele magueze, acostuma a manjar casa para cama de sinhane. Há um gango que fica 18 uma quenequene para ele aí. Além de não ser na cabulia, a mentira que pega o olho, mas ao lado. É paz isso, ou é um enxum para bater pula, isso na base. Logo nem Angola. E aí, para sabe, ele estava no grupo de escrever para enganar de ele, mim. Porque não pode dizer que é babo, aí vai falar, nada. Pedro Bama Wongo, está de parabéns, está de parabéns, nada. Não é paz isso. Ainda há muita coisa que deve se fazer aqui neste país para o povo moçambicano se sentir em paz.
0: Isso na há muita coisa. Quem se lembra por chiné? Matare assim, vou na cama se eu ir, camaca.
6: Obrigado, bom trabalho, querida irmã.
0: E quem se lê, bye bye. Ya tsamba ankama se wa ikama baba nyantsabe nga ya mahlweni kambe heta ba hakunene vulavula na hejoka a watch ko sa heta lava ku landza mahungu hi ntirisano na Antena National
7: kan mambo anikare no vula leswaku amabandla kumela ka wona u nyingela wona endla leswaku se ndi swilo swinyingi swinga vona kale hi maka ya mbisano leswi ni vulavula hi maka ya mbisano hikuva a leswi swi nga koho hileswaku munhu loko a wumba a xibandlana xa yehe a ta kota ku kuma a ku ya susa nkungufa lowu nga se ni a nkwameni wa mfumo a ta ta chela sena a ti mahela swa yehe hi lexi xi endlaka leswaku se enta se ku kumeka leswaku swilo swinyingi u nyingi lavoo a va khatali hi timhaka ta ku lava ku tiva swa kasi hi fanele ku hi mahisa ku yini mayelani ku ve hi ta kota ku hi hluvukisa tiko hi ta kota ku hi patsana swa nga vana va Mozambique leswaku hi yisa mahlweni leswi swi nga ta pfuna hina hinkwenu swa nga vahanyi va tiko kambe a swi koho se leswi ni nga swi valaka mina i ku ka leswi hinkwaswo leswi swi hlayiwaka hambi hi vayingisiti a lexi xi lavekaka ntsena i ku patsana ka hina va Mozambikano. Mozambikano ni Mozambikano lwa nga le henhla, lwa nga la phakati, lwa nga la hansi. A tiveka leswaku a lexi i nga xalisima i ku hinkwenu hi ve ni mapimo i le man'we ya ku heta a guwa, ya ku heta a ku hlohlotelana. Ya ku hi heta a ku hi chipisana hi vona timhaka tin'we ntsena yi nga ta ku hluvukisa tiko ni yo nyimpi leyi hi vulavulaka hi yona yi nga le Cabo Delgado leswaku hi ta swi kota ku ve ni ku pfula a mapfalo ya mina ni ya wena leswaku a nyimpi leyi hi fanele ku hi mahisa leswi hi mahisa ni vo lava nga ni leswi va nga fihli ngohe va humisa tinghohe ta vona hi lexi xi nga ta endla leswaku a tiko la Mozambique a ku hlohlotelana ku nga havi kona leswi swi lava ku vula leswaku ka nkama loko ya Samora a vula leswaku hinkwenu hi va Mozambikano ku hava loyi nga wa kwihi ku hava loyi nga wa kwihi hi leswi hi faneleke hi tlhela kwihi hi vuya ka swona ku hi patsana hina hinkwenu leswi nge u spirit patriotismo hi leswi xi lavekaka hi xo xi nga ta endla leswaku a leswi hinkwaswo leswi swi nga havi kona
0: sure.
7: Hikuva mavulawo a ku vilela ka hina a guwa hinkwale leli hi kula ku atikweni ku rhula ku le kona hinkwenu a ku miyela ka swibamu ku endla leswaku a nhloko wu ya phambili hi leswi mina ni nga vulisaka swona leswaku lexi xa lisima xi nga koho i ku hinkwenu hi tlhela hi vuya ka mapimo ya tolopoza independencia hinkwenu a hi li van'we a hi kumeke hi li Mozambikana i wunga tiko hinkwalo mapimo ma le man'we
0: hi swona bava mula marito muni ya ogamesa nga maveka ka nkama se wo hi kama ngopfu swinene
3: Maya rita ku gama ile yako a reconciliação e paz. Kula ku shili il makungu la manga hehla hehla ka hinkwaso. Loko bandla kantshantsha. Wa xikawula mani. Hambi ulimfunwini uluzile awupfumeli ku luzile. Loko ntawa unga hambi unga likona a hehla ku fumeni loko unga likona na uli hansi na uluzile kula ku pfumela swa ku luzile. Aleso swi ta endlela swako hi cukana ni nyimpi le ya vanhu lava ku gqoka mamaskara vanga Cape Delgado. Hi nga patseli tinyimpi leti hi nga nato. A nyamuntlha ku ni a Diálogo Nacional Paz e Reconciliação. Ku lava ku hi swi teka hi ntamu hinkwawu ntamu ni tingqondo hinkwato ku nga leswi hi mahisaka swona hi ku leswi hi mahisaka swona. O fedulana. A page reconciliação lila loko hi nga ti vonele basopa loko hi nga ti vonele Mosambika ta ma Sudan ate Sudan swa yantswa kuni Sudan du Sul Sudan du Nord kasi hina hini Sul Centro e Nord loko ungena centro u kuma ama mintlawa leyi ti balaka swa ku ala centro hi hina. Ni la ku ba leswaku a tiko la yena li nga li chava federalism. Ahe. Ali tiyeli federalism. Lin'wana siku hi nga pumba a guwa leli nga nalo.
0: Hi swona hi khensile muyingiseti wa ku rhandzeka kunene a nkarhisi wo hi tsutsume ngopfu a mabulo lawa a ya ha swi navela ku va ma nga ya mahlweni kambe hi landza wachi. Ka mintirho ya hina lexi xi nga hi salela hikuva hi khensa varhandziwa lava swi koteke ku va va ta bula na hina haleno. Hi khensa ni ka wena muyingiseti u swi koteke ku hi nyika a mukhandli wa ku va hakunene u longoloka na hina ka mabulo lawa hi teke na wona. Nyamuntlha hi vulavule mhaka ya ntshima ngopfu swinene hi vulavule hi leswi swi vonekaka ndzhaku ka ku va ku sayiniwile xipfumelelwani xa ku rhula tikweni na Mozambique i ntwini leswi bindzuliweke hikwalaho ka xipfumelelwani lexi ku ta fika namuntlha. Varhambiwa wa hina va vula a rito lin'we leswaku swa laveka ku va hinkwerhu hi tlhelela ka xitolo hinkwerhu hi vekisa leswaku a tikweni hi lava ku rhula ko hetelela a nga li ku rhula loko ka ku fedulana ka ku baliwa hi bava Carlo Jumula. Ku laveka hakunene ku va hi ehleketa a mabandla na wona ma laveka ku va ma ni ntirho wukulu ngopfu swinene ma nga tsutsumeli ku kokela ambalo le ka wona hi ku sa leswi swi vonaka lana hi nge hi kunene hi loko hi le karhi hi finikela mbalo wa vuxika a hava lweyi a vonaka swaku wa ri kweni a nga finikelanga mukoka mbhonya a tsutsumela ku va ti mbhonya yena loko ku tshuka ku sala xiphemu a ta mbhonya wa ri kwenu se leswi matshamela nga lawa swa kala ni ku va xiphemu xi sala un'wana ni un'wana a tikokela ka yena a hi navela ku va hinkwerhu kunene hi nga va hi hlengela kasi ku va hi ta phalalisa ku rhula ko hetelela a nga li ku rhula ka ku sala hi swiphemu kumbe i hamfu kusa tiko la Mosambiki kunene li vilela ku rhula kasi li ta kota ku va li hluvuka liya mahlweni. Mabulo ma fambisiwa ya bela ri mina Nyantombo Carlo Jumula na bava Moises Nyantshave ivi varhambiwa va hina ka mabulo lawa ya risiku ra namuntlha ku nga ri khaleta ya Antena National hi ta kuma mahungu ya mixo.
8: Kuyakana
9: nongonoko loyi dokadokaka hi mahanyele ni nhluvuko.

Mwingiseti nkarhi wa ku va hi ku fikisela mahungu ya misoro provinciali ya Gaza. Murhangeli wa tiko nyamuntlha a sungula liendzo la ta ntirho xifundzankulu Gaza, lomu a nga ta kumeka exiphemu xa 4 wa masiku ndzeni ka ku fambisa makungu ya mafumela ya ku kumeka kusuhi ni xitshungu. Tsalwa yi leyamukeleke ka muti wa hina wa vuhaxi na leta ya le presidencia li vulaku ka liendzo leli. Murhangeli wa tiko a ta kumeka swifundzeni swa ka Mapayi, Mabalani ni Bileni, lomu a nga ta hlengeletana ni xitshungu na a ta lavisa mafambela ya makungu ya ku hluvukisa miganga. Ka liendzo leli Daniel Chap a ta fambisa nhlengeletano ya handle ka nkama ya mfumo wa xifundzankulu ni mintirho yi kombisaka mfumo wa ntsindza swin'we ni varhangeli va swifundza ni va mimfumo va madoroba. Handle eka tinhlengeletano leti murhangeli wa tiko a ta pfuxela masimu lawa ka wona ku landziwaka ta vurimi swin'we ni ku va a khangola misele ya ku rega masin'wini hambi ni ku hlengeletana ni vavasati va xifundzankulu Gaza. Nakambe ku nga ri khale xifundzeni xa ka Mapayi murhangeli wa tiko a ta khangula akumandu distritali la vupolisa. Kasi tolo murhangeli wa tiko ku gameni ka liendzo a nga liendla tikweni la Botswana vule leswaku mfumo a wu rhangela ka wu dyondza makungu ya ku engetela njhanji yi sukela ka xifundzeni xa Nakala Porto xifundzankulu Nampula ku va yi ta ya fika tikweni la Botswana. Daniel Chapo a tlhamuxela ku njhanji leyi ku ta fika nomulowu yi kongomaka matikweni ya Malawi na Zambia yi ni nkongometo wa ku va yi tirhisiwaka ku fambisa leswi bindzuliwaka aka ndhawu ya ku hlawuleka ya Nakala. Daniel Chapo a vuli kambe swaku swa nga ndlela ya ku lonzovota leswi bindzuliwaka Nakala ni n'walungu ka tiko ku vekisiwa swaku kusukela ka siku la 27 ka Outubro ku ni swihahampfhuka leswi nga ta sukela ka ndhawini leyi na swikongoma handle ka tiko. Minhlangano yi hanyelaka ku hlayisa vakhaladyo xifundzankulu Gaza yi kombela ku mfumo wu nga vekisa tindlela leswaku ku ta hlayisiwa ni ku nyikiwa lisima vakhaladyo. Vakhaladyo va vulavula marito lawa hikuva va hlanganaka ni ku xanisiwa eka tindhawu ta ku hambanahambana laha van'wani va khinyaveziwaka ni ku sindzisiwa ku famba masangu hambi ni ku tekeliwa swilo swa vona na van'wani va susiwa vutomi. Cipriano Mandlati wa nhlangano wa xikan'we na eka Mandlakazi na Domingo Jumanyiki wa nhlangano Bongani doropeni la ka Cencai va vula ku vakhaladyi hi lava makhambe manyingi va xanisiwaka hi tinxaka ta vona na valumbetiwa vuloyi. Vakhaladyi va vulavuleke ka mintirho ya hina ya vuhaxi va tlhamuxela ku swin'wana swikarhati va hlanganaka na swona i swa ku va timfanelo ta vona ti nga xiximiwi swibedhlela, mabanku ni ka mimovha ya ntleketlo hikuva va vekiwa eka khambi la vugamu. Monti wa vuhaxi Radio Mozambique nyamuntlha wu endla mintirho yi thyiwaka Jornada de Radio de Fusão ndzeni ka ku kulungela ku ndlhula ka 5 wa malembe ni lembe lin'we na muti lowu wu li kona tikweni. Radio Mozambique a tlhanganisa 5 wa malembe ni lembe lin'we mundzuku laha ku nga ni nkongometo wa ku va ku tlangeliwa lisiku leli na ku phalalisiwa ku va ku ehleketiwa mayelano ni ntshwantshwa wa xiyenge xa vuhaxi. Mikhandlu yi vekiwaka ematirhela ya ta xinguva hambi ni leswi swi nyimeliwaka ku va swi hluvukisa mintirho ya Radio Mozambique. Koka lisiku la mundzuku ku ta kombisiwa makungu ya ku va ku vumbiwa kanali leli nga ta kongomisa vuhaxi la mintirho ya Radio Mozambique handle ka tiko. Ta matshamela ya nkama namuntlha doropa la Nampula li ta va mahlweni ti hisa ni 30 wa magrau ku nyimeriwa ku doropeni ka Pemba ku ta fika 29, doropeni la Kilimani ku ta fika 28, 27 hi le 30, kasi ka madoropa Vilankulu, Bera na Lixinga ku ta famba ku ta hisa ku ya fika 25 wa magrau na ku landzela madoropa ka Cencai na Inyambani ni 24, Maputo 23, doropa la Ximo hi lona li nga ta pepela na lena 16 wa magrau. Ave mahungu muyingiseti hi nkarhi lowu. Hi ta tlangela loko ma ku fikelele hi tindlela tinene.

Aljima madhi ako kikirigo waimba nkuku wa shilepu. Aljima madhi, hey, takula vetalo taikomba nkuku wa shilepu. Ilava kuwana nkuku lo wa shilepu wako loko imba kuneni osekeleka ima. Ya, shunga tsokele lesho kuneni shu yenta kakuba netu kukikirigo osekeleka ima. Kasi kubaba na watakumapa wale kaya. Wangasheka wama chiku vela. Loko ba vona nkuku lo vanga hleka loko ba vona leswi yendla ka swona kambe hina itsaka hikuva hi vugamuka kona avana le kaya apa wa valikuma avana le kaya mati va makuma va taphuzani ku hlamba avana le kaya va swikota ku va vaya xikolweni leswi kunene laveka ka swona leswaku unwana na vunwana ti hita ka ntirho wakwe ntirho wihi na wihi loko anga va ntirho wa ta wa kululama anga le ntirho wa vujambana anga le ntirho wa vubihi hi tsakela wona muyingisetwa ku randzeka hiku seketela ka wona leswaku yimisa olikolani hiku sa swingata kana kona leswaku hinkwerhu hi li va ku fana hinkwerhu hi landza ntirho wun'we hinkwerhu hi landza bindzu lin'we hinkwerhu hi endla mintirho yin'we a vutomi a li ta va kunene li nga na mafambelo ya kahle kasi ku laveka swilo swa ku n'wana loko ri xa rhendzeveta ya sini wena u famba hi sini mina ni famba hi si hinkwerhu hi lwela leswaku mindyangu ya hina yi yima i ta misisa yi tiyile novhora jina 32 minutos Luis Makantz loko a ku nyamusokwana.

0: Central de Moçambique, Titi de Gaza. Kukalakaimbimo hihasha ngulibimi la chichopi.
1: Em sede do Radim Sambique, na província de Gaza, e a loçana em Correza, a caminha de Sicaria Nhasi, cambimu e a Rita Kunin de Maio Rachangul de Mila Chichupi, e na longa lacana, o cambimu e a 18:55. Ngu 14:10 ni na wani mahungu tumsala ni mechini ya antena nasional. 14:10 minutu mahungu wa provinsi ya Gaza. Uchenje ni mabulu na wakungu msala kalambi mwe 15. Yoro jenota kamba tengachi teach. 16:10 na mahungu tumsala ni mechini ya antena nasional. 16:10 minutu mahungu wa provinsi ya Gaza. Hinatani ndi maya uchenje mabulu hamba na hamba na chikungu makambi mwe 17:10 jenota kunika mahungu wa provinsi ya Gaza. 18 mahungu wa mine over. Hinatani uchenje mabulu hamba na hamba na chile tala 18:55 minutu. Eko mpimu hino gemeta mitumu ya toa shungu limela chijo pika ditambili ya danyans. Simane kumanza nika Miranda Mabunda. Uliti na dao tentla wa Radio Msambiku sengala kwa ndimaye kongoma ni kwa ihoka hawa hilomba kunzevudu kuna hikuna velela mitikari nene. Lula misadu wachila unalukutu stupiti likuwa ati Msambiki hika 14:00.
2: Radio Msambiku, Gaza.

Mitsikari mahongongo lemlachichopi. Mtangiri waditiko Daniel Chapo. Akangote kamisho ya nyasi. Mti omopui sani ya distritu ya mapayo pemba ka provinsi ya Gaza ndani kadufu mbala kwe. Dia dinga kata nyasi mwa provinsi ya Gaza. Meneka ili nyumba haia hikuni makalo hambana hambana. Yako ilikuwa tumako na mapui sa. Ngombo mangu gabineti ya komandante. Ukalo otuma siriniki sala de operasyonj. Hamino mwenye ni makalo magabineti kutalaka ona. Mkoma Daniel Chapo saraka kona kasika rolis kuda nyasi. Kini wanga aga chitangela msakano. Anga tangela msangiletano ania mapai. Ahawa kawona angawea achikombala kava apia. Kasi kufala kuwini ili wanawa vandenga koli sima watu wa hombe. Zani ya kuwini ili wanawa iku tomba. Hambini kuwini ili wanawa wa kuni uzivi ni wama hanyelo manene. Mkomo Daniel Chapo ako mbete kava apia ili wanawa kuwini wanenga koli sima watu wa hombe kumbesuko sana. Zani ya kuwini ili wanawa wanu ningela uzivi kava apia. Amu wagaza mtangano watu wa hombe ikusuko sana uomba tito kene. Mfumo kulingana kuvini iduwa na uwa ukati sako vose watu wa mana kako vachi shanisa siko sana. Ngumama helo kuhambana hambana kaona. Zulani ya kuvini iliso na siya sininga kako lisima kota watu wa ikuona wanga aka litiko hambini kuvela kawa mungyani. Makaye yuumbilu nkwana hawa nyasi kukulungalo wako litiku lawa lisiko sana. Makambi otala siko sana kusona siya sumane kako sichisha nishwa nguwaveli iki hambini tishaka kuhambana hambana katona kupekwa hambini kuruketelwa kudawa kasiko sana hambini kuweni sashariseki kakwati ngutia tisuka kuti wone katubiha kitumaheke la watu wa hombe amua provinsi ya Gaza. Siprianu Mangati wa asosiasan kumbe wa msanga na watu wa hombe amua dhrupanika chaichai amba tito kene, umakambi otala vapia, wana wamane kako wachisha nishwa, wachulumbetu wakuloya ngutisha katawe. Chuko sana uchacha chinga huluka kudawa, nguti ngusi harita chitinga, ania distritu ya mapaye kwa namuwa provinsi ya Gaza, pangu ya yu ni kile kambibo ya shihari chinga timaneka hafuhi ni intu wa chuko sana chia, chichiku. Hawa chikosara chia ni chula chinga timaneka chichikongo ma matimbweni. Si harisa chiti inga ilingu mtalo sona chinga westi chidumela chido selwa miduwa chona. Si harisia mkusona siya simaneka ko sidi humile chitandelo. Ka lipupu hawa ni mtalo sona simaneka ko sichikongo natila matimbweni. Hamini kudukisa watu mwa mitini. Amchadola distritu ema sinjiri hawa mba tito kene. Msanaka kuweni chuo kusana chia chidila muletwe, uchisa chia changa chitutumiswa, chia kachipirita cha shokwe, amuwe chimeneka kukona chidiba sharile, kuweni chi tenderwa maluati. Ania distritu ya bileni kona mwa Gaza, watuwa wanga vuneka utima ale, tietumiswa kongu mfumbu denuwa kofundu development economic local fidel, watembisa kuweni wana tuma, ngukuti hita, kasukufala kuweni malia, hivele kishwa, kota kuweni itumetwa nguchukulu weta. Chitembiso chia chingawe chichive kwa was tatu wadi vikidia masoni kadi mshaduru wa distritu ilea webileni. Kamimu ya kungatini ngelwa mashek yohoka sustenta isete wa vato wama nakako wachifunetwa udikangu timaritia. Wachibulani radio Msambiki watu wanga wewa chenu kwa timaritia wana wanga mbatito kene makungwa ya wanga makumbu sakuini mefunetwa ngu timaritia ngu yana ni ushavisi. Kufuya kati kuku udima hambi ni kubindula ukosi mwama helo yo hambana. Iti mahungu mwledi mwledi chupi nzalangu ni mahungu mimo ya mutolo wetu.

0: zvichishandiswa nguva nana hamindi mwandishaka
1: avitimas dafeitisaria omesmudamor ele o ela fosse feiticeiro feiticeira devia ter feitiçado ainda criancinha. Questões da feitiçaria saem logo na família.
2: Outros jovens agridem os idosos, outros roubam os bens dos idosos, outros são agredidos mesmo aqui em casa pelos filhos. Isso tem acontecido e mais coisas.
0: Itititiloya adículo ilé, ilingadi manana, isinga nyase akuloyako, makambi otala va sukosana. Ngosola siya si pekwako kumbe kushaniswa ngutishaka amuwa mitini. Sijulumbe tuwa uluhi. Ititoloka matwi ya Cipriano Mangati kumwekoni Domingo Jumanyike. Sukosola siya singabulani ladi Msambike nyasi menanundisi ku na watu fahombe. Madala wa kari ngeni wanga huluka kudawa. Ngosi harisa chitinga, ania distritu ya Masinjiri upemba ka provinsi ya Gaza, si harisa ya suma konda nika chitandelo cha Lipupu, si dumela ko watumua matimbwini, hambini mitini, kota kuchamusa laka mtumza nukuloti Ortensi Mataveni.
3: Mame mwayo wa mtu wa hombe, poni kalifu, msana kakuwa di manu nguti nzofu ko distritu ya Masinjiri. Ati chukuka mtini kwa kwe, akongoma tembweni adinga dihafuhi atsangana ni mtlawo wa tinzofu imweyo ka tinzofu tia yikata kuva yimudumela hawa ingamudaisa kama khalu yambana hambana ya midu wakwe tinzofu tia ti humile ka khalufu ya siharisa chitinge ku parki nasionali ya Limpopo nakona nzofu yimulekile msana kaloko adititivate mtangeli wa distritu ya Masinjiri awumbile tito msana kakuwa vadi woni panguia va mutekete kumuvuna ve mukongomisa kachipirita cha shokwe muwanga maneka adibasharile kasi kunkuwa ahumile chipiritani amaneka mtini akomba kuchukwala. Sergio Costa achamsela tito mhaka iya ya kudumelwa ka vatu ngusihari sa chitinga ngutungutu ni kuwa simaneka sichisimbila tsimbila mumitini iya masoni ngukukula kama tsiku ya wayo guita. Kasi mfumu uwana tito kene kuwa sidukiswa siharisi ya sa chitinga kufela kuwa luku sichihumelela kudawa chimwe chokumbe simbidi kuva si thava sisingadi sitsuketela hafuhi muku hanyako vathu
4: continuamos vigilantes para que sempre que animais comecem a entrar em zonas especiais batendo ou dois de forma que tenha medo de voltar a frequentar áreas residenciais.
3: Iti matri ya mtangeli wa distritu ya Masinjiri Sergio Costa achichamsela tama rindi ya makuho kasi kudukisela siharisa chitinga ngutungutu tinzofu. Tia seti simbila kuhambi ni muku hanyako vatu ti udumela vatu hambi ni kubadukisela.
0: Kuchimaya keto distritu ya Bileni kona mwa Gaza vatu wanga vuno ngutimare tamufumo tikonguma kubindula ukosi ntitsomba wa tembisa tokene. Wana tuma ukuti hita kasi kufala kuveni veveli kisamalia wangai amukela kota kuveni ve kota kujitsumeta iya vuna wa mwenyani umimo ya ineni mahungu makambwa kongu mtisa kuti tiyo dumiru nyantumbu.
5: Distriti ya Bileni wama ngafuneka nguma li yutu kisa miganga vati ya msato kene wana tsumeta nguchikulu veta loko vachina kata makungwa we vatu watu bulani mtumu ya raji msambi kuzimula nika wazi tatu loko vadia mkete masheki au makumisa kuto kene malisi yuhu kubava na ateka velondeta makungwa wa vanga mabala kubava na malondeta vachu bulani mtumu ya raji msambi vati ya msato kene makungwa wa vanga bala onama yalina kunta ushavisi ufuyi watu kuku hambi ni kulula misela saku ya kwa mbana mbana ni tamachapu kumweko ni ufuyi hambi ni udimi ngusia silave kakunguta tine kamiganga iba manika kubachahanya kayona
6: Suzana Francisco Mazini ndaku yancha negosi pra ini puneta ka negosi li ninga kayona nshafisa feijão, amendoim tenho máquina de rarar coco pilar amendoim
7: se a negosia o itafamba e mali
6: itafamba
7: daí kuma mali a utelis
6: daí kuma
7: ngaba

0: van'wanyana va va tshembi swa ku kona mali leyi.
1: Ni nga va byela swa ku mali koya lexi lavekaka ku yi tlhelisa ku ri hi ta kota ku pfuna van'wanyana.
2: Jona Ximarimula, ni amukele xekela 50 mili ni lava ku fuya tihuku leti nga ta ni nyika matandza. Matandza lawa ma nga ta kota ku pfuna a komunidad leyi ni tshamaka lowu ni man'wanyana ma-district nga labileni ntsena, kambe ma-district man'wana ma kota ku pfuneka ku va hi ni matandza lawa ma humaka kaya ka hina. Na lowo tshemba hi ku na swi tiva ku loko hi hlanganise mapimo ni van'wanyana va makwerhu hi vonisanile ku loko no va ni koho ka ndzima leyi ya ku lava ku fuya tihuku leti ti nga bindzulaka matandza, ni ta yi kuma ndlela ya ku va ni pfuna hi ku xava na voho ni ku yi xavisa ka muganga yin'wana va kota ku pfuneka. Nga tirhi ntsena hi matandza ya kuta ehandle ka tiko, kambe ni na woho ya la kaya na yena.
3: Beni ni fela ku sikuma no pfula salawuna mina. A no luka vanhu so va landzisela minawu wa kona. Minawu wa tebrete hi tlhelisa mali leyi tipo weti ni weti tinki hi tlhelisa ni voni majuru i treasurekinit.
4: Loko ku hundza tiweti ngati na wusungulo
3: treasure mess
4: ta swi kota
3: swa tshembisa.
5: Kasi muxadari wa niya Bilan Mumadarauja tlhamusete token vathwa va nga amukela mali ya va fanele ku va va yi tshumeta n'wichikulu va heta ndani ka tiya ti nga va ti kungahatwa nguko mali yi fanele ku va yi vuna van'wanyana vathu. Hi khumbetisa token vathwa va va nga ningwa male i na wayidi mali yi hoka ku kumisa 3 million wa timetikala ka rikhambe la vumbidi ka titiyela nako ni ku vuna vathu ku va va hluvukisa miganga yi va hanyaka ka yona. Kasi mifumo ya madoropa ya Masia kumbe ni praya ka Bilan wi no amukela ni yona mikawaiya male ka masikwa wa matako
6: 15 yore shi kumikuli 11 minuti kapa tenga ya chitichi mahungu mamba titoke ni mapuisa mwa provinsi ya Gaza mashukuvala nkwana haka kuenge tekela na katipango titi humela kusira tunitichi wangu wangu wazimitisi wa sitututu kwa taku chamusara kamitimza nukulo ti Pedro Paruke.
7: Mapoisa aditiku ama provincia ya Gaza makumbisa kushikwala nguko ha ka vatsimbitisa vasitututu na vachipakela vathu apavakasi vasilondeteku mlayo wata matsimbilelo amu wasitratoni. Kakuomba ka mapoisa vamoto taxistas iku vatsimbitisi vasitututu na vatipakete vathu kuchekecha vathu ngumakhambi odala vapakela kupinda vathu vambidi hambi nikuwa vasi ambali makapaseti mabota hambi ni simwani simaho asisi kumbisa kukuwa kasi veshonipa mlai wata mazimbrelo amwasitratuni. Mtangeli wa chigava chata uningelo wa mahungu kakumandi ya mapoisa ama provincia ya Gaz awomba titaku chimwani chikaratu aji chivashukubalisa kukasi vatu vave umbomba nguva tsimbitisi wasi tututu na vachipakela vatu wabakasi vasingani makarta dikundosa umapepa utsimbitisa ngu onami mova kava uzivi mlai wata mazimbilelo hambi ni kuwa kasi vasatibalisa kuwa ve londeta wana mtumu uwa. Carlos Magwakwa awomba titaku vani kutemba titaku matsimbilelo ya wakumbe mthumu uwa kasinguwa u tsikwatikisa kuta matsimbilelo amadropanika chechai hambirika mamani makhalo kambe talaveka kuwa kasi vewa vachithuma ha mlayoni. Makwakwa a kombela ka votse vatsimbitisi vasitututu na vachima hauchekechi wa vathu kuwa vetilwamisa nguhaka kunene mapepa awe kuna wakasi kupamba tiphango ta mimova kona maprovinsia ya Gaza.
8: Para forma geral é que hoje um outro taxista deve respeitar as regras que você nos diz. Primeiro, deve importar capacete, botas e luvas. E ter respeito na via pública, circular como as regras mandam. Só assim é que podemos ter uma cultura segurança rodoviária.
7: Matri mningeli kumbe wa mtangeli wa chigava chita mningeli wa mahungu kakumandu ya mapoisa ama provincia ya Gaza Carlos Magwakwa achikumbisa kushukwala ngukonha ka vatsimbitisi vasitutu tunawachipakela vatu vasilondisi kungu haka kunene mlayo wata mtumu uwa.
6: Mwingisiti kwa rama hichama guito kasuma mwabu la mba tokene utangeli wa feroviari ya Gaza wa timisa tokene mazumbelo mbalo la mile kasukufala kuveni mchawa wa feroviari wa Gaza umaneka kapulu di apuramentu nguche mocha mshada mboka ditiko kuchikongo mwa msambola wa dilimbilia mpiki zanua uno kata maguito kari vikidia mtangeli lanzo wa feroviari wa mba tokene nzila ya timale mchawa wa umaneka udulu la mile kasukufala kuveni Ferroviário emaneka achi enda eamadola kasikufala kwene apikizana ni sargento wa Boane ka jogo ya primeira jornada ya pool de apuramento zona sul. Mamudu Abdul achamusa tito kene hambika tonetu mchua wa Ferroviário wana uwa uno ya masunu uchipeka matimba kumbe uchikombala kufunetwa kasikufala kuvini u maneka kampikizana wa pool de apuramento umabombi ni matsenya kusingani sikaratu. Mwingisati gemata tega htish, tenga tega tuli mna Gilberto Buken. Timuzana kuti, amara budu atika mishini, ibonga loko tenga dimi huketi mtuzana tati nene. Salani, timbisa kuweni tenga mangwana ngumbimo yofana. Mina wala uingisati unene wa emi longo loko ikongo mwako kwa huka mbimo ya meno iti.
9: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
10: Hibongile Gilberto Buki ni watenta wa Radio Msambika wanga sengala kutenga chitichi kongomani kwa ihoka hawa engsetia hlomba kunze vadi kwa nakadita mudia danyasimu.

Teniendo un juego de 15 horas 32 minutos. Tatititus. Achilango lo canna tokarita mulia da nyansa cha. O se wana wa hombe wane ku kaona kasina kunene ku hey. Kune ku tsaka hombe hawa ka ntendela wa mina seti di hutya ka seti nga phazameka. Ah ku hanga chi manje manje. Se hinga skota kwa ku tinja kwa ti tharite he kuna tokasinga kunene. Ti tshumisa ka se u tlhari wa chi manje manje. Ko tanda ka sanga kunene ku ku khandwa anthu wa hombomba kwa mahaku ti mato hambana hambana. Kambe hene ku themba ku kasinga haka u tlhari nga lo jama suni. Kama tsiko mata ku tina maha. Se di ko haka se ka ntima no kuna wa khululeka ka seta to wa banana. En kuna enda ni amfumweni vana a chi chi chelina kuni makaiya. Ede mesisi ka sanga kunene ngani ka matsiko kwaonaka heluma nguyo mesisi ya valungu seka singanga de ukarateka nazama kwana ilulamisa nani ni wanayo kuomba tatitush sishaba chirangula kwani nato kayamba mukuni 15:33 minutes sawanga gemeta ndima wana kangwa radio msambeka singa konene he va kuchichana ngomikama aunga khata utaka kusuka wana kase kongoma chigamani kaona se uwiti liya wana ndima ka atovochelwa ngadi hechi amasoni kasina kona hechi lwa nayo ndima iya kamba athu ndima iya ya hehukela kasina kona nkhodzi atu awengise thumane ka ndawa da keyo uchilongolo kani nathu uchisekelela ni nathu uchishusha ni nathu kamba nabala kwa heku khumukisa kwa heka mtima wa otubru ai tindi mato hambana hamana kase kungelela lukulungela kwa mtima wa otubru kata nyasa hekulokala disikuda siko sana sathu mangwana hekulungela kupinda kade mwan dilembe na radio msambi kade tumbonokele kuwalengolo kani nawe utau na humulenga na kudoto hita hoka kadisi kuda 4 hikulungela kasanga kunene kupinda kama gumi mararu wa malembe ni muni na kudisaini lichimelani cha kurula huko hanga tuchitumelani cha kurula na vela kwa hita shusha kadita mudeda nyasi ni vapuwe tu anie nyambani hawa vava hinga valramba kupata chipata nilatu kwa hisha ngundi maia mabanza ya frilimu ni MDM hino tawahima ya mungela kasiku matavi kama onelo malani tia kasiti yelena ku ni si kuhumelela kwa kutawu kuchuoneka mkuhaka kasika chitumelo nchecha kurula chinga wachi sainu wa mwadi tukuni katuka msambi kukala kadile mbeda 1992 hechulula msalambi umakuwa hikongo makasika yona simbi ya nuwa decision ni dash minutu kwa isangana wafu ito inyambani na ama suni natu nende maitu wa uchenji wa hambana hambana heche awasimu wa gabenda ndima ya wena kaulava kukutumela wea ntini kumbula kuvikisa tele na kunitamila yota matimbelelu mwa staratano kwa hipumbati makatati panguta mimova atunatu izimbi sako mimova ya tleketu hewani kutuni panaka hivi kisamila yinene matimbelelo hambi kushoni pa watuwa kwa laku mwufa watuka hiko msa chishoni ipu nukwa kasi hivi kisaku tindaladati nene taundu nini mpata nukotava na maditi kuda msambiki hiniki inzi yora 20 single minutos.

0: It's Cassie Clef Productions.
1: Chikati kasi e dase zorash ni zoi tu minuto shi nkama mpelo kuhichi sangana na ufwe tuwe misuru provincial ya gas azheyo kukunani Miranda kaizimu ndu skoto kuhichi sangana kachikati chi wa Miranda miskari
2: Mechikari Paulo Masangu ya miamuke la kulisi la tatine
1: Ngutona, bongeri lukutidi kuhalu, inkama wako vichikata ndimaiwa ya mabulu la kumbu womba ngulitikudiwa da 4 wa otubru, litikuda kurula, litikuda kuru geral da pash, varambe wa vatu, si vapuala mamustichini, mkone huwa simarungela sima zumbisikidi, ndani wako vichita ni mabulu yao, wengi si unene.
3: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
2: Thanks, Edward.

0: kuwe homba kunkona kuhumwa ditikoni
1: ha ne bongile mitsikare vaingisete va switichi cha emsor province ya Gaza kutsangana ni Ken Nyambani na bonga kuvena nani nyansi ni diho hawa kama mpulo ya wani yo mumba ngudisi uda 4 ka utubru disi hudia kunga sainwa kutsetsele lana kumbe mpatano ni kurula mudi tuko ni latuda Msambiki kasi nkuyala nani nchuo chiso cha wena mama Aish taka rada kuti womba tito kurula kuwane kunga sainwa ngudisi uda 4 ka utubru kuhetise kile kurula ngawo mbati tongu madawa mamwanyane kaoneka kambe kumalala kasibamu duwe mundi tukoni ka Msambiki hinge wombi titongona ngukoni kurula kurula hela vati to vathu valikhanhlekile muutumini kawe kutsangana ka wuthu ne ka mfumo ne ka mahanyelo ya chitsungu cho tshelela hi wona ku hambana hambana ngutu tati nene ka mazumbelo ya chitsungu kuni vava va ku chitimwi kuni vava va ku hahatsi kambe to tshelele tonto timahwa enku kurula ku ka ditshuri ko hetiseka ku si wonekiko nkwetu ku ko woneka tifanele ta thuvatho tshetu tindina fana kumbe ngava ko lava mithumu tindina fana kumbe kuya spiritani tindina fana kumbe nguya musi kolwane muka gonda tindina fana kasi tisifani kurula kuhetiseki ngokulava tito tifana pra hotsetu vatu ngohotsetu hi vanana vali tiko da Msambiki ngona mapimo ya wane nga mawombako ka mawane ka mabzi yo khata ka mabulo yathu kumasoni ngutsimbila ningasi kota kutlhamusela nkuyentelela nguruta tinene silaveko sisilavekako tito kurula impela kuhetiseka ka tichitsungu cha litiko da Msambiki
0: hena tutuma hesha la provinsi ya Nyambani Paulo Masango. Reagoyamukela ngutisela tatinene Paulo.

0: Tsa kumwe koni tate Jose Manguel atsano inyambani rambe wa watu tate Manuel Mateus mwende Samuel Mateus di dota diwa henga di ramba hila kunga dzivaka di dota diwa datu 4 wa otubro akhamusela chani ka chitsungu chati tikutatu da Musambiki
1: tosangula kubonga kubonga nangungulu kungaya naya kuahinyika ku autumi ni uvikele ka hina vanhu kokhe misaveni achaombe no kubonga nyamukhla linsinga la radu Musambiki kasuku dzinyika maonela ya mina shingetane hi 4 de outubro kunga siku gako kunga boyiwa akurula lomuti kuni gaina i 4 de outubro zvula ku inzvula kune siku lege ava musambikano vonke lava nga kuma lweni lweyi a nga kumina ni ta mayisa ni ta hanyisa leswi lweni lweyi a ku ndzi ta hanyisa leswi ni ta va nga swi vona ku nada a ku wena wu famba senu mina ndzi famba senu ku hi hundlheni hi va Musambikana a swi tsakisi ni ta va kumana va boha a xivumelana xa ku wena teki ku ve ni kurhula lomu tikweni ka hina hi leswi swi vulaku swi khamiselaku a 4 de outubro leyo leswo ka lembe ga 1990 i doxi
0: na ditshikudiwa waduwana didindi bindu ngoto
1: ya asiku leki ka kwa dutupu nzigona na gini chivunu cha hondu nguvu lumu ka hina vanu hiku yinu chige cha kunga nyano hi wakari ajwese ze hinga losani kwazi hinga tsakilani kwazi hinga hanyi kwazi tsutuma tsutuma yiku chava lui nkweni hunke ni waka makaji wa munu wa hitu alu wako amundu unwe makunu kwati dutupu leki kapa kunga tsasinaru wako vula lumu tiku nika hina ja mano manyane na mano manyane mina manyane nulu ya una wana manyane entao nja vazwanile makuma kunga na lejewe kala rishanisa nga hizi konga zviveka utsamu game kasi okay na vanhu hitira kuhanya ka kunene hihlukisa tikuga hina hihlukisa avanhu va hina hi kuma bindzulo wa unene
0: ngutona ina ka imhunu hi palamuka kurula hambi loko ni sikarato sokare kambe kurula ka humwa mulitikoni incani chifanele kugondeswa ka vathu va apya mhunu ndane kuve kurula kuwa kuchisimama na kudihu
1: akutsika ka vanhu vatshwa ka hina hutlheni hi fanekele ku kuma a xihlowo xa vutomi xingetani pala ku kasi ku kurhula ku sima ku ve kona i pala ku ndzi ku yini ke xo sangula ti tivi wena haweche for example mina ndzi tiva ku nga ni teki ndzi ve ni kurhula ko sangula ku yi lomu mbileni ya mina ni laha mutini ka mina sato wa mina ni vana va mina endao ku ve ni kurhula laha mutini ka mina hi kona a vanhu lava laha kaka mina u swi tiva kona a muakelani wa mina na yena wa swi lava ku hanga swa swinene loko mina ni muakelani wa mina kutani vaakelani va hina hi tirhisa kurhula ka hi tirhisa lerandzu yinene hi tirhisa ku hanya ka kunene hi tirhisa kurhula entao gontlha tiku ni gonawo gitamaa ku nga nyana a final de contre a kurhula kunene a paji yinene ki ko hava tiku ga gin'we ga misava leyi gitaka kuma nhluvuko loko yi nga kumani ni kurhula swi swi sangula
0: ngutona miranda hi la ku dziva kambe ka mapartido yawa makuhu hawa xitichini hi nga tikombisa tona ku na ni partido frelimo ni mdm tata mozexi mwendo u hengeletaku partido frelimo ni nga hlamusela a ni kota partido kota ntshangano wuwa i ncani ciwa mutaku na muchimaha mpela ndani ka kuve ku rula kuwa hi li kona ku taku na ku chioneka amuamudi tikona
2: ile kutumela ka mehe ni nga lebyi cha hombe xi lavekaku ku laveka ku khata ku ve ni mpatana ka vanana va Musambiki hi leka ku gumulelana hi leka ku susumetelana hi leka ku lumbetana mwana ni mwanyani kota mwanana wa Musambiki etidziva to fanelo yangu kota Musambikano ni fanele ku ni khukha ni ema ni wona to ni fanele ku ni chumaha cha ni fanele ku ni veka mavonelo muni aya ma fanele ku ma vuna ditiko nguchu chilavekaku ngutu ka vatshwa i ku majove va vavasikati ni vavamna veti dziva tito ditiku dia hambi loko va chigonda vema na swigondo sa ku ya masoni fanelo yawe nguya ku velwa ni kuhlukisa ditiko da Msambiki vebona timhaka ta udimi vebona timhaka ta uaki ngusisi laveka ku ditikuni loko hisingani udimi hambi hi choma haka chane hina dila yo simbe mushikato hini nzala kuveka sesakuja si uthimbwi ku aka ikukulungisa ni sitarato nguchi chilaveka ku kuchana ku awu loko cha thimwini tengo utsimbela ngunzila unarwala si unosimana thimbwini ngusu silaveka ko kuve votse vanhu va Msambiki ngutunguru no phinda kambe nchombe ngutunguru vafana ni majaha vakangati va chigonde chikolo ve engisa vathu va hombe va va kuni mawonelo ve utisa ati va sitidziviko ka vale iku va hombe kwawe para kunadza va chikota kuchana va kota ku ditiko dihluka diya masunu ngutshu chilaveka ku kha kuna nzile mwanya eyo
0: bongele tata mangwele anu kota MDM Inchani chwa umahako kasi kupaya kurula kuwa kuchisama makovena kudihu.
3: Nabonga kambe, bon, niti engi sela tate hawati angati okumba tona. Na temba tito chuti suji unga chweka kukadibanza didafrelimu inchani chimi mahako para kupaya kurula. Kaya chikamula nguhati la veka kongona. Asha muditi anga chikamula tona manche kaya umba tovona kadibanza vama hachani. Kasi atu komodi banzada MDM ima hato tselele kubulani vatu stiti lave kako pratito ditiko divani kurula kukusigwitiko. Chokata hifanile kuhipana mutungutu infumo ni chitsungu. Infumo utiziva tifanelo da chitsungu ni chona chitsungu chishonipa infumo. Kambe tsangana ni sikara tongutu kati mhakati ya ntatimbidi. Loko chitsungu chede ni sikalo sokari kuhlamula ka mfumo kunga kati nzila tatinene. Ninga darama example ni chiteka mazwe ya tati angati wa mumba wona yo kula kuseketela udimi. Watu vachigonda vatizi vatito achichi ngushuki sa ditiko udimi. Manjo oke. Ani ni ndimi na tilava kuhlukisa ditiko ngudimi wa mina ngusichani sisilaveka kuti tonivunatela udimi wa mina kumbe imfumu nguchiti hiti uma hako para ito udimi wa mina wena ya masoni nguhawa hitangana kukona ni sikara toke nku hambini chowa ni di projeto dokari dia ni kunado manzani ni chilava sivuno chitu imfumu unahivuna usikutu kuhivuna ninga dara example konkretu ya kungwe ya programa ya Fidel. Noe? Fidel, yuku makungwe ya wanfumu manga mamaha para kufunetela kukukisa ditiko datu da Msambiki. Amua province de Gaza. Vau mbile tito maprojeto ya anu manga tuke mangenisa timakata udimi. Se, loko, hichila kukukisa ditiko mku haka udimi. Kuwe maprojeto ya wanfumu mama desenyara kutito ina kukisa ditiko nguona ngu hawa ka udimi. Ngatia nitu nga palo haka constitution da republika. Kuna wana dipoku da mitina da milayo ya ditiko datu da Msambiki. Hisiti lundesi. Tingama hisa kuchia nitu kukisa ditiko. Entaw, atuko mudibanza da MDM kuna vera katu ingu chotele chitsungu chizivati fanero tachona. Chitsumula chiti lundesa. Kambe ni wona mfumo usivaletele tifanelo tachitsungu kumbe kutsimbisela ngumama helo ya wona va sitikaratiseli tito chitsungu chingava ni maseso tanto ka informasao ekuva mahungu ya ditiko ni tifanelo ekumadiretus ati tilaveka kuti to hi hotsetu hi chipatana mwane ni mwane ngu hawane akota konkona ama hachokari tikoda tuda Msambiki dingafuka. Ntao nguti atu di banza da MDM de digundisa kutona jusu ngutu heka nfekini hiluwela ditiko dia ikuditiko datu kusivini uwa tipfakwe diene kunyane wa mwanyani singa vanyane wa sitifidi vanyane wa ditiko umwani ni mwani iku mwanana wa ditiko da Msambiki afanele kumahachokari tito ditiko datu da Msambiki dinakwa ya masoni maje hichi ilu wangutu ngutu ni ushambaji ukuhuzi mpaku kufuka katitiko da Msambiki nguchi ya nchi mahela ko tito ditiko disikuhuke nguchukuluweta ushambaje ushambaje mba hombe ngutu tatinene tukonda tuda Msambiki otselele makalo ungani haku kusingani ushambaje so tichima hesetu hinge sikoti kuhikuka ya masoni ne hinge sikoti kuvani kurulako kulaveka haku katitiko tuda Msambiki.
0: Ngutona hibonge Miranda kunkonyana na ku tsumatera dichi kanikuwa na hisinga chi bobwata nguti wati fanlo kuve tichi mahwa ndani ka kuve kurula ndani kuve kuti anzisa mwendo ku anza kati kudatu kuya kuchia masoni mitumo iwa kha ndi ivirele nchana mapartidu kulaka kachitsungu kulaka muwa muskolani tukota mabalani wa mahungu hinani tiwato kati fanlo kuve chimaha Tata Samuel, nga kamsela. Inchi anu chua na kuchidi fanu lukuwe chichimahua. Amwa muskolani, amwa mmitini, kota watati, kota watangili, watagondu, wavanana. Nisimbi sipandi nisowa. Inchi anu sifanu lukuwe chichimahua. Ndani kukuwe hichiveketa kurula kuwa. Ndani kukuwe hichia masuni ni kuanzi saliti kudada Msambiki.
1: Mungili. Lishinga ula ula hiva. Hivangana wa minase kagaza. Hivishona. Mina ushukwa zvinwana mina onzitonga engetela kale rukota muhanyu wati kuliga Msambiki endawo achali sima sima nguvu nguvu kasiku kurula ka hina kusima kuya makwini vamakadzwa mina ahiti vini kutsetselana ka zvihoxo zva hina lezvi munhu munwe achimela kota mungana kuti na vanhu lumusaveni hazvita kunga ni munhu munwe ina nichi chako chako ina nichi goho chako chako anga gwacho ei talvez manzo ula ula amungano wa mina anga zviti kumwe anga zviti kuti zvola kunzomululeka akunzomugorela entawo ai tivene kutsetselelana chikho sha utomi nguvu kasokwaka kurula lumisaveni kasokwaka kurula lumtiko nengena ga Msambiki kasino kumunhu awona hinga suki zvibakira kutani hemagezu yakule yakuhambanisa timbilo ta hina entawo hitiva kutsamela hasi kwatse hibulisana hikombisana hitsetselelana hirivalelana hilaha kurula kutosusima makuya kuya makweni loko ndzula leswo Tendi kusikela laha kaya ka mina susikela laha kaya ka wena swi famba antilini xikolweni a swivana na teke swi gondzisiwa ku tiva ku nga linyana olia loko munghana wa wena a ku tekela lapi u nga yihi ku muba famba u ya mu byela ku munghana wo ni tekela lapi ya mina hi ku yini ke entawo ja lava vana lava va ta kona twa kun'wana kasi swi kona ku hina vanhu hi hanya xikan'we loko ndzi pimanisile leswi lomu swikolweni hambi lomu swipitali ke hambi nunca me mutiri inwani ke loko mutiri kuloni wa mina kata mungana wa mina agwacho kara aiti yenu kuangula na heka kunene hikona akurula kutanga anza lomisaveni loko hingati kukutsela mungana akurula ka hina talvez kuta himaho kwatso huku tsowetela na zviri kuhitira kumweni kwa kukutsetsela puki hina vanhu vaone hokeni entawo laho hita zvitiva kunga linyano Kwali kiri nchumu ntu zika nzigoha kama wana kuzika talvizi nzimacho, zine nzika tuku nzimugoha. Loko nziwa ku zikombela rivalele, amungano wa milaza nzisele. Mina unzika goha la ntuwa kumwane, epa, teki nzisele lwee, anzikombela kwa rivalele. Li chika usha utumi lesho. Kasi wako ni nada, teki hiya hikulwa, akulwa, uto basana tipanja, akulwa. Muto lusa, muto goha tarifwa zinyindi nguvu, di yuku msama, mbulisana, hila hasi. Muta chikela la muto kumakuna kwa nada kwa nyaka ya natiku mbaisalishu.
4: Ngotona hebongi kwa masangu. Hina uya keno kavarambi wa batumo provinsi ya Gaza. Hina vela kwa hiziva kadi banza jadi mani wakachitulu cha ukoma ukalakalo kukuduhu ili tunkululu kumwadi chikoni katulu ya Msambiki. Kwa tati banza dafrili muta tinyansa. Nguwa hema onelu ya numa ila nilisima la kuvekisa kurula kwa hitelela ni mpata na wana waditi kuda Msambiki kama tse kwa hukukawona.
2: Chokata lisima la kurula muli loke ni hotsetu hifanu kuhitiziwa kuheva mwevo hifanu kumapimo atitio na ama mwevo paratito kudini tokare hikala hasahasi hikombe sana nguhatila weka kunkona chunguchi chinombato kini hininga lisima Diswela kurula, ditikuni. Nja hombeche, kakuna chupindeche. Ukalasa hazi chifanana, hikombe sana, nguutu. Si hipinda ho, hii ule la mko, para kuza kurula kuwa, kutiho, kulaveka kuu. Hii wona tambe mahanyelo aditikuni kwa atu. Kukasi ditikuni mkwa tu. Hifani kuhisha hasa kukelela chana, para kuza kuwe hihanya kwa ati, ditikudi. Kuchuombomba tate enyambani. Titokene kulaweka kuhambe mwa sikolwani. Vana na vana gondi iswe. kuninga chishonipo vapurusori vane mutumo wodingana kuvegondesa vanana vedziva lisima hileka totselele titodzama kuhena khatunombo tidichano chahombe chichinodza chihera totselete kuleka kuhiwomba womba hikombesana mumhaka yahombe hambe hamutini kamwamunani wamusikati kudi kuti tivaphatsana vokhalasi hahasi vewomba womba senitonti kuleka kukhalasi hahasi hiwomba womba hininga lisima la kurula hininga lisima lohluvukisa litiko
4: ngutona tati mangwele dibanza da mdeme ngudi alingatumbunuka didini makungu ya kula kuvekisa nikuninga lisima mafumelo ya chidemokrasia kuma kuni mpatano kota diti kuda Musambiki kaiyambi mwe mdeme atipa na mpatano huwa udi humwa diti kuni nikatona kuni kupatana katela nako nita mafumelo kombensena mabulu ya wamangadi machi kwateka kudoto kuwati yele na nitenga wa makungu ya kutumbunuka kadibanza da mdeme
3: bongile nguto mama Miranda nguchote susucho wamba kukunene hi tumbunu mdeme atumbunukile para kuheta kumbapatana kuchiyelano cha mfumo wa demokrasia athu vomomba nkupatana ka mfumo wa demokrasia isinga kuwombomba dwengu matswi kambe nikuma kambe katiya niti hanyiswa kotona kunguwa mpatano wo ka demokrasia walo ani nditemela tito kunguwa ka mabulo ya makuho ya ditiko dotshelele tito hibula tito hingama hesa kuchani para tito kuhambana kumbe kumbapatana kuwani kuonekaku ka makhalo otshelele kungakuma kasi hationa tito mabulo ya wani manga ni mihandzu ya inene kuombo mabulo yawa ma ni maone madini makungu yo hihokisa ukhalo uwo heno phinda dotshelele titi hi hambanyisako hi vani kupatana kunene nguchani ni wombiseka eke vathu vo tala mabulo yawa vathu va va nga lunghiswa va dirumiliwe tito vana ya homomba titocani kudini wusawusawu kambe ka vanhu va tako va gwelwaku tito va maneka mukukuni mabulo para ku natiswa kurula chimwani funsi chiyani chimahako chikarato nguruta tinene ka mahanyelo ya demokrasia nguchiya matratamentu makhafani mayelano ni mabanza mamwani ni mamwanyana ninga dara example nguti ya 28 ka agosto MDM abetile mapepa tito wa mahancholo loko achikulungala ditsiku da revolusao ditsiku diya ndinga mahatumbu nuka MDM 28 de agosto de 2008 munisipio ni mapoisa vakhatumela ku MDM atsimbela ngomu anga homba nkona anga kombela kona ku ana tsimbela nkona vachikhavona chitrato cha chitrato chiya cha khata cha Musambiki tingekoteki kambe loko Frelimo adibetile mapepa tikotekile ku atsimbela nguhi mpatano ukuhoka mahanyelo ongeto umpatano kudini kuhambana ka matratamento ungombiveho ani niti sinavele ku kupatana kuve ka matswi yathu kambe loko hi chitsimbila musikanekisoni tikusingaho kupatana ni tratamento ya kona idini kuhambanisa entawu so kungo maha mpatano wa unene awungo vuna chitsungu chotshelele loko tratamento idiya imweyo kunguwa kambe kunguni wa mombaku kuwani vathu vo tala vo lumba mabandza mwana tipartido timwanyana va dawa ditshiku ngu ditshiku majelaku hi chila ku sencha chivangelo hi chimani ni nthumwa maphoyisa para ku kombisa tito vona vathuma para ku heta timhaka tiya tikoteki entawu ta karata ku womba tito mpatano wo wu lavekaku ka litiko datu da Musambiki wuho wu hava ni ti lavekaku nkona so wu na uveho loko kunene tifanelo ta hotshetu chitsungu cha Musambiki ti chifana loko ku cita wa lelibandza a ta amukeliwa ku fana ni lelibandza a ve ni tratamento ya yimweyo nkona hi no tumela tito mpatano wuho nyimpi njha hombe nguto ta tinene ku lwa ni ku navela tito sina gume to tshelele tiya kuho vonta de yiho manj hi tshangana ni sikarato ya vava hi ku vona mnyasi va fumaka titikweni da Musambiki hi ku vona vathangeli va mfumo wa litiko da Musambiki ni womba ngutungutu ka partido Frelimo porque yona yi ni timfanelo atuma mwana mabanza ingani tifanelo se tichima hesa tia mpatano ungevidwi uya ungevidwi nguhawane inavela kongona inyimpi yoneyo hambe kuti malate sibhamu manje ni yoneyo inyimpi ya hombe nguti tatinene itinavela tito hicha chipiritani nga kuninga womba hiya mana tito mirende iho kutenderwa kuho amuani province akagaza hey, sidilo ngutisa hombe nguti nguti ncho womba nguchipirita cha hawani provincial de gaza sidilo vamame para kuvaveleka tenge vahumeswa timali ushambache dwe ungatala ugungundwane dwe ungatala wotselele makhalo entangu tiseguma totselele tia akurula impatano ungambe hetiseka muti konga Msambiki
4: ngotona hebongile hina amukela ngisetu wala wetela ku mitumi ya radio Msambiki keno gaza yalo sayeng setu kumfokani mitsikari
5: halo
4: mitsikari hebulani mani
5: Mitsikari journalista Miranda Mabunda, Mitsikari Nyambani Tata Masango, Mitsikari Tata Nyantave, Mitsikari vote vaingisati va radio Mozambique kungumomba ni Zidro Bans kukhela hawa vanamwene kumbe kupostwa administrative dixidengele
4: mongeli tachi Zidro nguwa himaonelo nguwa insengelo wana kadibuluda tunyasa
5: chokata ngubonga radio Mozambique litisele kuva hita vanhu mabhulu yawa manje nini kukarata kangu kahombe pito kutamba kuwa kwa mwomba kwa hara Mozambique todo povu di Gaza non sta un vire nada vashu kutari chilo kwa kato hara Mozambique so fosiona da sidadi shesai ane nwomba kwa hara Mozambique kukuno akila malika internet poka jenti akiti non tende internet mashu gubu mabalane ya wano non sa adu kita kondisera kini sa provinsi kwa hara Mozambique non fosiona ea primera kista mkulele kwa hana upaha ito mkulele ipinda kumbangu nkululego ati ngani nkululego maka aki iti panta nzevo nga kujandi wawo kabu delegado sta morera spisowas icha umbidi atu kambi atu hini vizini watufo Tanzania, Malawi, Zambia, etc. kasi wana vayi vuna kuchani ni kwa tawa vuna muku Mozambique ipini ni wani kudia vizini kumicholo kukwami mova ya mitamu ya sibamu ya matikoloji ya manji apena sopra kuhisu wando inaso atande kakuyandwa ni kabdelegado provinsi edi nkamba lo kupara sinkwa ma provinsi ena mbeye padivesi ukiki kusa kutaka majaya nga maona majijima hale ya nehiyaba za kabdelegado malwa nisigeleng so neshega kwa ren nipindi leo doge ane ni firlimu dertamente ni nga wa firlimu na wa firlimu dertamente maji firlimu yi dhumetu ngusigelenga nga bela haka partidu ya tu si tumisa mainteresu ya sona hawa kana ka partido ya tumugaza ngudungudu hinga para uyangula uchuzo uyangula eshi no wenoso kamara ndanya tsani sabe muntu bend tu afalani uchuzo uyangula eshi no wenoso hawa para uva noso kula ku mateka sikati wako obrigado kamarada mamule ya tsava atekile mageza pari di mashakazi ati matsinyani para ntinika kwe 18 kilometro para casa dele o povo não tem esses benefícios Richie angulo outro lado do processo. Ela vai 10 milhões para nenhum indemnizar. O que que eu fiz? A gente toma de tchur, então mamua, e até que essa gente tchungu, se massa, foi. Até ano, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, não veio para tutor o povo, pá. Firlimo veio para ajudar o povo, mas ano, nunca o ano, está a torturar o povo. Não é a Firlimo, são vocês pessoas. Ando não pode, nós estamos em paz. Tudo isso que esse é para o Pinheiro, o Sol pelo Pinheiro. Vamos diretamente. Está a ver o que estamos a fazer agora. Está a reabilitar de novo o país. O secretário-geral está a reabilitar de novo o partido. Ano, a gente conta aí a partir de Atum Gaza. Zidro Banze, para dizer que ele tinha um processo errado. Também tem um processo que estava pagando 10, me dava 10 milhões, né? Aquela ancora, me compre de maguese. Então, mamu, a pedir maguese, a gente tungo para antes de água. 18 quilômetros não é brincadeira nos queridos. Botana, tati
4: Zidro, ribongile, mbimuyangu na inga, ya, isi, enga na kudoto, ribongile.
5: Ribongile, tati ngiti hokile, ane ni sirlim, bato ti lava, mamu, kui, minha, minha. Uchi yangu na boku minha, ainda bem, a luta kutunua aqui, moro que moreu. Fica preso, quem fica preso? Bom dia, boa tarde.
4: Paulo Masango, redizive com minha banda ruim que seja. Quem já está aí, tu me chama o 87-00-51-333.
0: A tua minha banda, número é 826-93-86-399. hambiku inkamokona unga hitutuma tata nyantsave ngaikhamusera kudoto hila kudziva taku tiombere kupinda pinda hawa taku achikuna ndisima ngutu nkuve kuli nikutsetselelana ina katenga sikota kuve vathu vambidi vakuna ni maonela yohambana vasi vachitsetselelana kambe na vasinga dzumba ngukhalo mwewo vachibulisana
2: akoko nichila kuomba tito vathu vambidi kuvachitsetselelana eki chahomba phela kula kukhala hasahatsi nompodi udiemele kule kula kuhizama kuhitshuketelana hi kombisana u veka mavonelo ei kuni tini tini ti matimba a khen ka fri matulekile hambi hi chidzama ku gumulelana hi chichanicha matimba matulekile tito mthu a dini ti akunato hakhana kwakwe etshuketa u amukeleke hi khala sa hasi hi kombisana ngumapimu ya titi lavekaku ku ve ditiko ra ti na tshimbela kwati kha ku na swivhalo swi nga vhalwa a wu ditulekile ditimba disculpe a ni la ku hlamula timhaka ta Izidro Mbandza a wombomba ngoti n'wi nyatshave ku nyatshave a tekile magezi a veka xo khata nyatshave hi nga wa manjakadzi kha ve loko manjakadzi nyatshave hi nga wa ka matshinyani nyatshave a vele kwa district de Zavala o va chidzikwa cha muchayichayi mumanja a vele kwa district de Zavala hi ti kwa tiligeto kha ni tekile magezi macha Zavala ti tshuka matshinyani kha ni dziwi ku ya matshinyanyana se por isso ngoti nga tela ku hlamula tona
4: hi na dzama ku hamukela yingiseti Paul Masango wa itumetisa ku ankhambimu ya kona ikunga sei Saturday i dot
0: amukela wo gwita
4: yingiseti ku mpfukani halo samitsikari
5: halo
4: mitsikari hi bulani mana u khala haini
5: ngane zide tatanya tsave khani wombi awe wa mudziva mamu tata kunguma dzinyana wa mudziva awe tatanya tsave ingawe icha umbidi essa porta que já decidiu a porta está aberta ninguém aceita para você colocar o seu opinião lá quando você vai bem sabe não quer nada não é o problema são um pessoa que está a vedar para que o povo coloque as suas ideias cani o homem é um zavalo o homem é uma mule angate que é uma guia de manjacase para matinhale que o povo não se beneficia sabe quem é essa pessoa e sabe quem me processou porque denuncia isso sabe Enga awe ya hocha dzeta awu vota kumuzara awu babale
4: Ngotana
5: ngi sa bondra ban
4: Hebongile ta Izidro
0: Miranda nenamukela yenge simwa itseno hoye hoye ngisi
6: Ah boa tarde
0: Emane
6: eso sociedade civil kuma kamurombene
0: Nguchichikarato chako mwendongo ya maonela yako
6: Ya he parte ya kurula lomo Mosambiki kurula kula uliwaku tanto hi mufumu ni lava vakala ku vanga woni vaula lezwaku hi kunyima ka ribhamu lomo Mosambiki akurula kukona akuna kurula akurula kutakumeka loko amanzi kwa siku amufumu uthika le avatirele va mufumu vatika lezwako vatira mintiro ya mufumu vateka ma resultati ya kona vachela lomu mapaketini yatwe hilecho chimahaku kunga kumeki kurula lomu Mosambiki
0: lomu Mosambiki ngotona hibongedenge senkama wo he tutumidi hina ninga ukhaluka simwendunkama vayengisi vathu ko vachisiya matswi yogwita tata nyatsafi ka hidzi mwendungave kudini chokari chakwengetera 30 segundos basi
2: mutona ibongile tata Masango ndipsida mina dogwitisa ngudo mpatano na vamusambiki nguchifana kuhichema kachona hutsetu Inzima indima ya hombeyo mpatano hegunisanini kuemile sibamu ngutona kambe ahi heka yona yo he doka tikusana ngumabzi inzila yola vetela totselele kurula nikuwa masoni ni mhloko wa ditiko nguti tilaveka ko hotsetwe hisengeleni kurula kurula kuti humsambiki nibonge
4: tati mongwele
3: anani na bonga kumaneka kamina nyasi kuwa hichomo mangulitsi kuda kurula kunavela ka mina hi ku kurhula ku hetiseka ka wotshelela makhadi loko hi xiwombomba timhaka ti pfisiseka ti amukeleka ti tshumana ti thuma nguyiyani hi no twana to kurhula mpela ku hodi tiko la Mozambique ni ku kombela fundzi radio Mozambique a no mengisiwaka makhalo wo tala ti to mabulo yo fana ni yawa ma nga veho luwe masiku yani hi tshuketelaka ka matshiku ya kona hale ma nga sungwa kambe manave mabulo ya makhome kama yote para titojo tsheleletshi tshungu tshi naveka mavonelo a tsona kona masiku yo gwitisa yani nga ti navela ku masiya hawa xitichinja ra Mozambique nibongeni
0: kutona nani haka tate Samuel unani 30 segundos
1: de facto a gente chama de chá de simanguvo curu kuzuanana kuzuanana repassa na rotina já carata já bebuga já ini loquitista zuanana está cura se bongile ante mangua no macio loquitista no Moçambique chita chita chita vitana ya hina shingela ni maprograma ya lumte kwenye gaina. Boa tarde.
4: Ngotona Paulo Masango hi bongile hi ne kuthema ku diviki dia ditako hina tawa hi tsumela hita sangana ku hita shusha ngoti mwantindi mate ti sengela ku hlukisa ngoku lisa Mozambique watho. Kiano Gaza mitumwe manikile mazani kamera na mabunda ni Manuel Antonio.
0: Chao chao kara diviki ditako.
7: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadoda ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.

18:37 ngisedudundekha iti tsokani kha ndima yathu yauhasungulimira chichupi ingayamukala ngo 3 ni 55 minutos izhi zhinobaka ngati langolokani nathu kaditamudyoda nyansi kayiyambemo ina ramba asa mathusi atapangalutana ni nathu ciladela 18:55 minutos

0: manharu tani munyikeli wa mahungu mutini wa phoyisa xipfundzankulu Gaza Carlos Makwakwa tatana loyi a ta va a xengile antsongwana loyi hi mali ya dash medicash ku va a famba masangu na yena i ntsongwana a nga muyakelani eka muganga lowu a hanyaka eka wona Makwakwa a xungetile leswaku tatana loyi a ta va a tekile antsongwana loyi a ya na yena a xivaveni kusuhi ni kereke yi nga kona a muganga wa yena lana a ta va a endlile vubiheleli kasi tatana loyi a lumbetiwaka a yala ku va a ta va a fambile masangu ni ntsongwana loyi wa 13 kambe na vula leswaku a ta va ku mhaka leyi yi nga endlekanga ka loko vatsongwana va vonile na va nghena ka Zadban hikulani va va hotela ku nga endleki a leswi a swi pimisile
1: a ni vitaniwa hi vanghana hala ti egangeni kuma era ya Davinsing Distembro ya bale swa maalko ya bandari ni sope se loko ni ngirimela ni vuya kaya mun'we wa vizinyi wa nhanyana nga koko leya se ya ku tibendito kombela mali ya dash mitikash se ni ku hala ni nga kona na mali ya trocado se ni ku a yi fambe ni ta cinca hala nkoveni hala se ni fambaku na cinca se kumu a ni li trocadonyana ni li nunu no mi tlangisa ni ku hi nge fambe ya mahasikisi xikan'we ke a nge hi nga famba majita makwe ni nga a ngheni ya ka Zadban kwandi va voniwa hi vanghani va kona se va tsutsuma va ta va ku wena va tiyela ku maha a swa ku yila na ti bendito ke a vo tala kole hi nga mali na ku sungula ku kula a ku mahetela vo fiketela se no gama no humazanga ni mainchu mahile i majani nghenanga ka mugudi wa yena
0: kasi munyikeli wa mahungu mutini wa phoyisa xifundzankulu Gaza a xungeta leswaku ka nkarhi lowu ku pfule emikhwepa leyi yi helitiweke emutini wa vuthethisi ku va ku ta camuliwa mhaka leyi ndzhaku ka ku va uongori li vula xo karhi ka vuxopaxopi mayelana ni ku va ku kholiwa swa ku kunene a ta va a sindzili ku famba masangu kumbe a nga fambanga a masangu na ntsongwana loyi hikwalaho eka matshamelo lawa munyikeli wa mahungu mutini wa phoyisa xifundzankulu Gaza a bandlile veka vatswali a ku va va ni a ku vonelela vatsongwana ngopfu enkarhini wa siku ku va va nga tlangi hi xivoxe
2: alana a ra ku rhanga ku tsatsiya timhaka ta ku vatsongwani va kumeka switratwini nusi kumbe tindhawu leti ku phuziwaku magwala hikuva ntsongwana leyi a kumeke na famba bava lwe kota vizinyu a tisimpatizana na yena a kombela dash medicash ku a kombeliwe dash medical a profetara opportunidad lelo ku ve a mu phankela a fanele yena usa a lava ku hi hlengela hi ku kota laha mutu vaka kona tshuka hi makampanya ya ku rekodlela swivanani switratwini mabarakeni handle ka mhaka leyi ya ku pfinyiwa nga humelela ku vana va xisati a lava vaxinuna va nga tshuka va tinghenisanghenisa ka timhaka ta vugevenga eka hinkwavo va nga tinghenisa timhaka ta ku dzaha timbangi ta ku phuza magwala a swi laveki ku vana va ri switrapini ni usiku a ndhawu ya n'wana ni usiku hi le kaya
0: marito ya munyikeli wa mahungu mutini wa phoyisa xifundzankulu Gaza Carlos Makwakwa na vulavula ku khomiwa eka tatana mun'we wa munhu wa 50 na a hehliwa ku va a ta va a fambele masangu ni ntsongwana wa 13 hi ku cinca ku fambela masangu hi dash medicash mhaka leyi yi humeleleke doropeni la ka Ncencai
3: loko hi civuka mahungu man'wana ya xifundzankulu Gaza hi kuma lama vulaka swaku mukhalabyi mun'we a huluke ku dlawa hi tindlopfu exifundzeni xa ka Masingiri mutshamitiko loyi a dumeliwe kusuheni ekaya ka yena nkarhini a nga kongoma masin'wini lani a tlhanganeke ni tindlopfu swiharhi leswi hi leswi swi phondleke ka livala la ku tshama a swiharhi la Limpopo lani swi tshikeke a mutshamitiko loyi ndzhaku ka loko a tivalile vapfuneki hi timali ti kongomaka nhluvuko wa miganga Fidel lomu xifundzankulu Gaza va tiboha a ku tirha ngopfu ku va va kota ku va bindzulisa mali leyi ndleleni ya ku va va ta yi tlhelisa hi nkarhi wunene nhlokomhaka leyi yi tlhamiseriwe tolo ka administrador wa xifundza xa Bileni nkarhini a nga nyikela 67 wa maxeke ka vanhu va pfunekaka hi male ndzeni ka makungu ya Fidel vurhangeli la Club de Gaza li vula ku va ku vekisiwe matshamela hinkwawo leswaku va ntlawa lowu wu kumeka ka mitlangu ya kongoma ka Mosambola lembe litaka yi sangulaka magamu ka vhiki xiandla xa ntlawa wa Ferroviario

0: ka Gaza kata chuma Mahmudu Abdul atamsili shaku kuvekisiwe matsamela kukungoma matola isonto kuyabela nintlawa wa Sergeant de Buani kamintlangu ya Primeira Jornada. Mungisitiwa kurenzeka indlaleyi ifika magamu ka shingleshi shamahungu ya shifunza nkulu Gaza. Marengeli wati ku Daniel Chapa tamisela shaku ntwananu wavana va Msambiki inchumu wa ntikelo ngopfu swinene ku hluvukiseni ka tiko. Nhlangano wa vakhaladyi lomu xifundza nkulu Gaza u kombela ku va mfumo u tlakusa miehleketo ya vatshamitiko mayelano ni lisima la vanhu va ntanga leyi. Tatana mun'we amandleni emaphoyisa dorobeni la ka Ncancayi, xifundza nkulu Gaza i ku va a hehliwa ku xengetela ntsongwana ku famba masangu na muxenga idej mitikaxi. Leti tin'wana ve nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha ma lulamisiweke matlhela ma hlayiwa a Francisco Nsimbini Amara Buduya aveka michini lipelile.
1: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
2: Radio Mosambique, emissora provincial de Gaza.
3: E racha Ixichangana.
4: E racha Nguchichope.
2: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modular.
5: Na 13 minutos, vem a rungula que é quem saca a marabuduia na Francisco Simbini. Olha que ele estava em mim, satisfeito.
1: Ndambi kienga tili kutwalana kati nsuna
6: jayo mativi lawa matengeluta kumati
1: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
7: Biku
4: wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
7: Votação é uma galaca e a cancari uma cima.
8: Bana asterisco 744 cardinal, cafon lawena, langalana, vangetengom, e culanza, o quer votar, o tsala código, lelfimo, ulnavelaca, se o tsala male, e o gamo, o confirmara.
7: Logo, passamili de queta laia, vangete outra delegação. Se o langa delegação limpa, lana lissimo lawena, lilumbacacona.
8: Ingi salami hanzo, emigrela enquaio. E tirei-me em quatro.
5: Vezes 9 horas na 19 minutos, vi que como a minha iniciativa lei, nangala caia não gono conseguiu ir a cabo, tendo lango posne, né, que tá né, antes ela, o queta, lui que o mo imelaca.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Vinte horas na 31 minutos. Encarou que vai com uma arma no colo. O ato magiara que só longe seria genérico.
3: Majela manene.
4: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka utomi linene.
3: Majela manene.
5: Mwingisitiwa kurindzeka hoyohoyo ka nongoloko majela manene. Ka nongoloko wa nyamuntlha hi ta vulavula hi swigava swa swakudya ni lisima swi nga na lona ku hlayiseni ka muzimba. Nongoloko u bindzuliwa u tlhela u kombisiwa a Francisco Nsimbini Amara Buduya a ka ulongoloxi lamarito ni mpfumawulo na hi likarhi hi ku navulela wingisiti linene. Kuve kumentelelo wa nongoloko wa nyamuntlha hi bula ni ntlhari ya vudayi ka xiyenge xa majela manene Kleuzia Nyamposi. Kleuzia Nyamposi a yi tlhamisela swa ku a ku na ku hambana ngopfu ka ta majela ka nkarhi wa ku hisa hambi ka wa ku titimela kambe hi fanele ku va hi patsa hinkwaswo swigava swa swakudya lani hi ku sungula a hi nyikaku ntlhamuselo mailano ni matshamela mbilisima leswa kudya swa ku kulisa muzimba
6: nkama lowu wa wu xika a ku na a diferensa ni nkama lowun'wanyana hi mhaka ku sempre tenki yini almetasole hinkwayo ya almetasol sa wu dave lamadyela manene a madyela manene a ku dya a swilu leswa ku durha i ku dya swilu leswi yenetaku a muzimba wa hina alani ka madyela ku ni swigava swinyingi I cinco a sola, quando desse fibita com a uma alimentos de crescimento, a uma asaco dele se fipuna com a cuini a cucula. Acho que a saco dele se culuma e tinha manita com ambana e culuma e matanza, leite e seus derivados. Saco dele se culiça com o timbo aí. A uma alimentos de crescimento se tirava da praia em coelho, mas um golpe. I pra vane ku ho ifiti ha ku vatsongwani vona vakubali ka pazela ku ini la ku kula mazi ambo va hina va vakulu loko hi nga tshipumi leswi ya kuri handle ka ku swi hi kulisa swi nyingi swi tirhaka emuzimbeni ka hina na unopo ni ignora hi ku leswi hi ngo i swakudya leswaku kulisana mina komuseni mukulu a na hadyi a hi swona mazi ngopfungopfu vatsongwani va hale ka pazela ku ini la ku kula va swa fanela ku na hina hi dya a sakudlalisa n'wana a fanele ku ga matandza mamani na yena loko u hatikile va fanele ku gagaya swi twa kanyingi loko hi famba ku tirheni va ku nadya no kondi adle ku n'wana ta twaliwa kumbe a nga na misisi a ni mpandla ntiyiso leyo u lava ku n'wana a ga a ta kula tanihi vito la swakudya leswi ni nga swi tlhamusela swoswo
5: hi ku landzelela ntlhari ya vudyahi i hi tlhamusela lisima ni matshamela ya swakudya swa ku nyika a swivhikelo emuzimbeni ku va u kota a ku va u lwa ni mavabyi
6: ku landzela a swakudya leswi swa ku hi vhikelela alimentos protectores swa ku hi vhikelela swi hi vhikelela yini swi hi vhikelela ka mavabyi endankuni a ma alimento lawa hinkwayo swakudya leswi swa ku vhikelela ka xigava leswo hi kuma a mafruta hinkwawo ya ku hambanahambana hi kuma matsawu laya ku munta digestive ya madispresa loko ni ku matsawu ni kuluma hi groupu hinkwayo ya maverdure groupu hinkwayo ya leswi hi swi rimaku hi kulume hi maverdura matsawu mapofu mathapi hinkwaswo leswi hi kumaka masin'wini ni mafruta lawa ya ku hambanahambana hi payipayi hi laranja hi banana hi ndhawuni leswi swi ka xigava leswi swakudya swa ku vhikelela a muzimba wa hina ka muzimba wa hina wu ni leswi hi ngo i mafontlha lama hi vhikelelaka ku hi kwini hi teliwe hi mavabyi a xo seloku unga adli asa ugale ka ukuvikelela amasontwa lawo yamangata le wanitamu wakuyi defendera takakwizi wakuyipfuna kuloku mabaku mala kungena mavikelela dimodo aku manga ingeneli ndawo loku mahikuma na ile bomb anili ingata vadya manje loku mahikuma ile bomb swakala kumunhu sontwa yena manga tsamiseka lo mzimbeni avadya anga dieli I handle ka leswo kuni xigava lexa unharu a xigava xa unharu xi khuluma hi swakudya leswaku hi nyika ntamu ni nga swi balisa xileswo alimentary debase endhawu ka swakudya leswo hi kuma ampunga hi kuma awuxa hi kuma mapawu hi kuma mazambani kumbe muwambu hi kuma mtsumbula ntawu a swakudya leswo hi leswi hi nyika ku yini a ntamu swa kumeka swi kali hi ku loko wambi wu kuma lapawu wa wu kuma tsumbula loko u nga na tsumbula wa wu kuma kombe muhwambu loko muhwambu wa wu kuma zambani dependeni ka lomu nga kona ni leswi swi kotisaka swona a maalimento lawa ya ku hambanahambana pelomenji wa makuma purke a loko ni ku tenki hi gava mapawu hi gava tsumbula hi gava zambani kombe muhwamba ni li leswi hinkwaku tenki swi kumeka a ka purati lawe Fili ka refeição lá, eu tenho que ukuma afigava em quatro meses para cuidar nem gasto balala. Um pouco de tudo. Kuni shitongo sha sa ugali sa ukulisan. Kuni shingo sa ugali sa kuvikelela na mabangu. Kuni shingo sa ugali sa kunikana ntamu. Ni shingo sa ugali sa kunikana ntamu lowa via concentrate.
5: Mrambi wa yena aya mahlweni a ithlamisela swigava swa swakudya ni lisima la swona.
6: Shaumuni anga le shaugamu anga sakuga santamu ngopfineni lesa fitapfunisela ku xigava lesenga homaka xona ku yini hine hi kota ku tire ma hinkwaswo leswi swi mahaku durante u dia ne hi maka ma alimento lawa se ka ma alimento lawa hi kata ku dya leswi hi kuma mafurha hi kuma makhokho hi kuma timanga hi kuma tikanju mazomi zvi leswi hi swi kumaku ka xigava lesi Por isso, tenho energia concentrada. Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer mafura, resumindo. Isso acontece em qualquer mafura. Tani ninga abala kusunguleni. A muzimbo ayina lexila veka kuko ikuyiga lexi faneleke. Anga kuyinyidza impimu ni xigava lexi ninga xibala sa sakudya. Lexi muzimbo ayina usilavako. Baixa eza ekota kukonsigira kuyini asakunga xinwe ka magrupu inkono ninga mabala la. Kuna aku hambana ka ku lweyi anga xipiritorio tenge anga kutsongo lweyi anga pedreiro kumba tilawu ntirho wun'wana wa kwala ta tenge anga kayiga e-e importante ke hi siku tenge hi ga makhambi ya manyingi na hi ga kutsongo hinkwenu no importa profissão leswi munhu a tirhaka swona
5: a magela ka nkama wa ku hisa ni wa ku titimela swa fana
6: porque o importante é ir neta mutimba é verdade que a gente malou o auxílio né tem que ir ganhar na acha o gasto com isso na verdade a recomendação é bilou com isso acha o galo curtiga tem que fumar na sua fumeira mas em camalou o auxílio tem que mesmo ir reforçar a parte de lá com isso acha o gasto com isso e todo o velho galo está só uma sopa tu mano se vira uma caldo mas e a realinho não foi essa só uma sopa e pôs a matiane Mas tem que ter atenção, deixa eu ver lá com o camalo ao chita. A gente teve com o bima, que é o seu xirame. E no lolonhana, com o bini cupuca, o seca leixo, o santo a sacuga. O da seca, muitas das vezes, e já ele chegou em uma fast food. Angama, alimentos prontos. O chão dali se fuma com sua mãe enlatada. A gente já se filha com a chicotela. Então, se eu já falei, aqui está antes dela, a coelha se tem que comer mate, está com uma xirame, deixa eu. Então tem que engaixar mais leve. A sua conguima refresco, engaixar pusa. O grupo em qual é a sua velha tem ali, chuquela, porque ele fica lá com fiela, porque se passa com isso, fuma e se má. Por exemplo, o Jani, tu usa com engamalu, o Vaninho vai te lavar com liquido. Mas a batata chuquela, então chuquela não é não. Ali lá vem que nos vende, porque ele está evangelizando, a mavago e a mãe ninguém é com amba na amba. Mas como ikaya o ambi ingali ikaya bona ku atandeli altani ma beli tani kufumeta seniteka chukela mitata kama wina wina nipusa chani. Então tem que ni control ni chukela leli tachera ukomika chani. Kuminisha kubasa ku ambana ambana finga ni chukela. Swa fasi la fesu pra hine isu bona ku chive bukile ku ishikuma. Então é mais ou menos lefni ingala kufish klarefer. Iku ambana kumutani akuna ku ambana. masenki reforzara ku igaini igama aka kugalisa ku vikelelana ningati bani ikuinkama lo wawa oshika lo mabagu yaku yenani ku hefemula mkhuswani nyingi ikuni mkhuswani kambe loku nga utratari bena una utakitana chimwani chimwani ntau importanti ku igaini asa kugalisa ku ivikelela amabagu seningati bali kusunguleni ka kufana ni mafruta yaku hambana hambana nambi maverdura na wanao yaku hambana hambana
5: amthamsela swako achukela lilaveki ku litatiwa ngopfu swin'wanyana swini swa swinilisima mzimbeni wa hina kambe swilaveki ku veni switatiwa
6: a ni khuluma hi chukela ni khulumile hi leswa ma refresh ni khulumile hi mafura kwasi hinkwaswa ku galisa ku swa mafridi swa ku frijeliwa swa ku kadini ku lava ku hi swipumba ni leswa ku tisa xikotela swa hi swikhulumile ntawu ku ni chukela ku ni ma refresh kuni amafura ni swa ku hinkwaswo swa ku frijeliwa se ni leswaku ta ta swikotela i xin'wanyana xi humelelaka nkama lowu wa xirhami lowu a muzimbo wa hina ku lava ku hi swi tiva swa ku pelomeni hi siku hi konfigira ku phuza 2 liters ya mati durante u dia ni li 2 liters leyi umuhete nkama wun'we mazi nkama lowu wa xirhami lowu hi mhaka xirhami hi titwengi a hi li li hi pitora na kadandi a wu li hi pitora hi mhaka xirhami mas não pode o coração como zimbabue não é na rua lito é na rua lito ora a zimbabue não lava 2 liters a mais então tem que pôr a mais na ambiunga lito angato porque a zimbabue não lava mais ambiunga não anga lito mas a serrano a zimbabue não anga mais lecila leca com etilini a alimentação saudável anga madela manene ingi no pinda pinda e madela manene a coisa se gava em qual está sacuda e respeita a saúde dessa população swa ku galisa ku vhikelelana mavabyi swa ku galisa ku nyikana yini a ntamu ku lava ku hi fike hinkwaswo leswo ku lava ku hi phuza mati durante u dia ku lava ku hi phuza mati ya manyingi ku lava ku hi ku yini hambi ku ni xirhami hi nga koti mhaka leyi ya practica ya tidadisizika porque tenke hi dya be hinkwaswo ya a muzimbo wa hina ya wuchukumisa hisataniki ya wu chukumisa muzimbo wa hina hambi hi fitiwa ku takarata swo viko loko hi za hi fika makaya hi lava ku tsiningela hi ndhawu no koti hi kosa partle swa ku kati timela ina maja muzimbo wa hina wu lava ma ku idadi ya hina ntawu madlela manene hi chukumisa muzimbo wa hina hi phuza mati hi leswi ni ta gwelaka a vayingiseti
5: i vugamo murhambiwa wa hina tlhari ya vudahi Cleusia Nyamposi a tsatsiya ku va loko mutshamitiko a ni xivutiso xo karhi mayelana ni ta madyela a nga swi kota kasi ku ve ni a kongoma mutini wa vudahi ku va ya kuma nhlamuselo ka tintlhari ta madyela manene
6: a munhu loko a ni swivutiso mayelana ni madlela a tshunelela xibedhlele a ya khensa swosi a xibedhlela ka hina ku va kona lava va tirhisanaku mayelana ni madlela ntsena a hi nge hera leswaku munhu a ta kuma infermeri a teku vagwa kwini ku ni loyi a tendeka u timhaka ta madlela ntsena ntawu a va tshuneli xibedhlele va lavetela va ku hitela lava ku tratava timhaka ta madlela va ta kombiwa swa ku va ya kwini va ta kota ku xiclaresela xin'wana ni xin'wanyana xa ka va nga xi twisisi mayelana ni madlela hi nkama lowu wo xika hi nkama wa malanga nambi mayelana ni mavabyi ku swoswi ku ni mavabyi ya ku hambanahambana ya ku na wona u ma fanela ku yini u ni mavadyela ya ku fambelana ni mavabyi lawa ya u nga ka wona ntawu va nga tshunela va tela xibedhlele va lavetelana ni vadlayi va madlela
5: munghisitiwo rhandzeka hanyimakola ni nongoloko wa nyamuntlha wa madyela manene pangalatiwe a Francisco Nsimbini ka vubindzuli ni vukombisi la nongoloko lowu ka vukhandlisi ku ve na Amara Buduya.
3: Madyela manene
4: nongoloko wa radio Mosambiki u vulavulaka hi madyela lawa ma nyikaka vutomi linene.
3: Madyela manene.

mungisithiwa kurenzeka hoyohoyo ka mahungu hi misuru provincial ka gaza mahlayiwa a Francisco Nsimbini murengeli wa tiku Daniel Chap tlhamisela swaku ntwanano wa vana va Msambiki i nchumu wa ntikelo ngopfu swinene ku hluvukiseni ka tiko. Muchavisekinkulu wa tiko a vulavula nyamuntlha amapayi ka nhlengeletano ni vatshamitiko ka liendzo la ntirho a le endlelaka lomu xifundzankulu Gaza. Kukamishu wa nyamuntlha murhangeli wa tiko Daniel Chapo a nyikele munti wa maphoyisa ya tiko PRM exifundzeni xa mapayi n'walungu ka xifundzankulu Gaza ku sanguleni ka liendzo la ntirho mugangeni lowu wa tiko. Ti lowu wa maphoyisa ku ni swilawu swa ku hambanahambana swa xinglixi ni ndhawu ya ku hlayisa ka yona vanhu va khomiweke ku va ta kongomisiwa ka WTTC. Nhlangano wa vakhalabyi lomu xifundzankulu Gaza wu kombela ku va mfumo wu tlakusa a miehleketo ya vatshamitiko mayelano ni lisima la vanhu va nga ka ntanga leyi ku va ku ni mahanyela manene. Xikombelo lexi xi hikolanika ku va vakhalabye va tala ku va va endleliwa tihanyi kumbe va khinyaveziwa emugangeni hikuva va lumbetiwa awubihi la ku hambanahambana ka lona lavuloyi. Tatana mun'we amandleni ya maphoyisa dorobeni la ka Ncanca hi xifundzankulu Gaza hikuva a hehliwa a ku xingetela ntsongwana ku famba masango. Murhangeli wa xiyenge xa ntirhisano ka maphoyisa ni vatshamitiko komando la xifundzankulu Gaza Karuj Makwakwa a tlhamisele leswaku tatana lweyi a xenge ntsongwani hi Dej Metikaj. Mukhalabye mun'we a huluke ku dlawa hi tindlopfu xifundzeni xa ka Masingiri lomu xifundzankulu Gaza. Mutshamitiko lweyi a dumeliwi kusuhi ni kaya ka yena nkarhini a nga ya masin'wini lani a nga lana tlhanganeke ni tindlopfu. Swiharhi leswi hi leswi swi phondleke ka livala la ku tshama a swiharhi la Limpopo lani swi tshikeke a mutshamitiko lweyi ndzhaku ka loko a tivalile. Vapfuneki hi timali ti kongomaka a nhluvuko wa miganga Fidel lomu xifundzankulu Gaza va tiboha ku tirha ngopfu leswaku va mali leyi i bindzula yin'wana leswaku va ta kota ku va va yi tlhelisa. Nhlokomhaka leyi i tlhamiseliwe tolo ka administrador wa xifundza xa Bileni nkarhini a nga nyikela 67 wa maxeke ka vanhu va pfunekaka hi mali ndzeni ka makungu Fidel. Urhangeli la Club de Gaza li vula ku va ku vekisiwe matshamelo leswaku va ntlawa lowu wu kumeka ka mitlangu ya ku kongoma ka Mosambola lembe litaka i sangulaka magamu ka vhiki. Xiandla xa ntlawa wa feroviario ka Gaza ka tachuma Mahmudu Abdul a tlhamisele leswaku ku vekisiwe matshamela ku va ntlawa lowu kongoma a matola hi sonto ku ya bela ni ntlawa wa Sergentus de Boani ka mitlangu ya Primeira Jornada. Mungisitwa kurhandzeka lava mahungu hi misuru provincial ka Gaza.

Kungu bya vuyimbeleri lebyi kuma dirapa ra Shoko laha xifundzheni nkulu Gaza. Nkarhi lowu nga na 23 na 24 minutes hakunene rifu ri karhi ri tsakamisa misava. Kasele Jimmy Gugu ni unanga War and Starvation. Ilavetela 23 na 24 ku ya kuma ultimo jornal.